0: Nation. Ori lo ni se yanju ni ko wa nba ka bori ba gbe ni le da to le rogbon da
1: ori ba fa da ko de loko
0: ori ko ori ni gbe ni ka to sori re atari lo se le ni ni fe ni ti ori ba le mo
2: ayo bo ka lo
0: bori ba sori ke bo ba ti se die yo luwo ni la bori ba sori ola yo rin na yo kuri eda to yan ori idamu iru won ni se wahala balowa ba fowo e ku panti o ma raye won ni ori na ni se dajo beni bi ba fowo e fa nkan bi sori ara won o ma raye won so pe lowo ori ni ese nbe nbe won pe lejo ori lo daran lowo eyan ori oba ni dade ori abi amo ni fun won lomo ori eyan ni gbere pade eyan e ku le o

0: ọmọ kasma
1: ibo lori be ale
0: ṣugbẹ to toni
1: ibale to la bala keji o kilo la bayo la bala keta
0: eto toni agbadun ara wa daada tori pe
1: to la bala kokan
0: awon abala ta mo ya lori eto yi lowo ori
1: bayo la bala
0: abala kini kin se igbiyanju gbogbo gbogbo e a ni lori ofe ati lo gbogbo be loni
1: o ya to si ra o
0: oni ni eto yi pe odun meta ah kabiyesi olodumare
1: ido lowo laye lowo ri ni o
0: mo ki agbe ti ngbere ko ni latodun meta
1: ayo mo ni o
0: mo tun ki aluko ti nje kire o ko wa latodun

Facebook Ulagelu FM 96.7 e ba n share eto yi daada. Eyin de ba ni eyan to mo moto wa. Anfani yen a fi ta o le n to mo moto wa to le wa ko le ise ti o ma gbowo osu goboy. Ti n ba n gbe agbegbe ori Bridge Academy olomi si ayegun. Edakun eni o pe mi gbogbo agbegbe n gbe muslim tabi din gbe sanyo si boluwaji si ayegun eni o pe mi leyin eto enyo ise awako kan o wa nle inde ba tun wa lomo to fe sise gbowo osu ti o ma gbebe enyo eyin na eni o pe mi Oma mi le ma gbe odo yin o yo ma foju si de banta yo si ma gbe be yo ma je yo ma mu yo si tun gbowo osu ibe ni o ma gbe o e pe mi leyin eto fun tabi ke text message mi abi ki n fi number awon

fun wa ni imara to po lo kan ojo kan bo ki yin e se o ah olodumare ko ni je ke ba won kuku itojo o mo ma lore o

yin te ti na wo si awon eyan owo re pe Mr. Joshua e fa won bayi ni nkan bayi aki yin o fodun meta e se o ile mo da ko yin leyo ko kan sugbon ma da ko die nibe mo nbo

Mais matala ou ma du secours. Oh mama yen si ku 2000 naira lowo mi. An ba ngbo mi mi o ni number won lowo won le pe mi o. 15000 naira ati wa lowo won ti mo ti fun won. Mo si mo pe ah egbo en to ni o si to mo je. Gari la won mo sun. 17000 naira lowo ti awon eyan fun wa.

ki awon eyan tin be lori Facebook lagelu 96.7 FM kin to gba won alejo mi wole e ba n share eto yi daada tori pe eto toni akanse ni be ni o yato gede n gbe bi o ko ga mi si awon eto ta ti man se tele o yato ni o o lagbara abi sami ayeye odun meta ti eto ti wa

0: mo gbagbọ pe lọwọ orile to yi oru le kana wu oru ni ran wu oru lọjọ gbasẹ lọwọ ọjọ oru laye eyan ma nda kabiyesi olodumọ eja bere to fun toni lọwọ ri ori wa gbe wa o tori pe olodumare ongangan ni je ori aye ki para ori laye ma npa ori laye pe e lo pe ori re won ni pe e pe ara re bese o ba si nbe mo eyan o saye o bawo ba ge eyan o saye bi alebu kan ba be ya ara ti o ba ti ni se pelu ri iwa re o saye ah ori wa ni gba bodi ori gbogbo wa yo gbe wa o mo nbo
1: ayamo baluku o ya kan si ra mo
0: ira e fin kan ki reru ti e ko ru dele
1: baluku
0: ojo ona ni tan si

0: kuku la gelu 96.7 FM ne man show e ba share dada e je sare se bayi
1: ati do lowo laye
0: tori mo fa si gbogbo awon baba baba ti ajo se to to ni
1: ati de ni
0: ta jo se mo fa si won le dada o le ni to ma moto wa o ma oko wa dada o ngbe laarin boluwaji si muslim si academy lo na yegun olomi

loruko awon eyan mi awon tin bo mi rin mi mo nbo ni ile eko awon omo meji kan ma lori ofe ati de muslim grammar school lojo tuesday tori olude nbe loni teachers day ayajo ojo awon oluko ni oni monday Ben ni ma si de Yejide Girls Grammar School. Yon ni ma lete. Tori awon omo kan. Si Olorun fi se. Omo fun wa ta wa je alatona won. Mo ki awon eyan ti nbo mi rin wa o. E se. Iba si o ba se ko si ndiba la fe na ai se awo ko si ilu lai si oro mo di ale agbe bo ade lai se busu ko si nda pele gbodo yo si eyin ko si emi bi o si emi ko sawon mi na wo nda fun afon tori awon kanin sababi ni gbogbo nkan arin ni gbogbo eyan wa ola to ni iya fun tori awon kanin ipo to wa yi o wa nbe tori awon kanin in to ni afon tori awon kan ni to ba ma nlo kaka ki olorun le ri e pada yo paro eyan tori pe adeda aseda ki so nkon ko ma ni di in ta gbe o si aye to wa ma nlo o ba e ma nlo yo dun o to ba ya tori pe bi a ba fi o sipo to nfe bi pa awon kan ti o lati nbe lowo ti e wallahi wa jiya re nigba to lero kaka omo lori oji si koto mona mona tan na mole fun ka ki le ri olohun ma se eyan ni o ya paro olohun ba ko ni paro wa o en da wa lori facebook la gelu fm nbo wa kin yo gbo eyin mama mama ti en bo merin wa prince sola olaoye lohun lo ba wa o lo to fi ki wa o gbade wa lu wa o ah te la lohun baba e se ku jo meta o mami folakemi fadugbagbe mama mo kiyan e se o mama ayo dele togun fine mami mo kiyan e se o hello o ti ni mui wa michael falowo ladejo e se Wale sote, a sote moru wa nu gbogbo Dallas ni Texas. Baba ese eku gbogbo gba. Anthony Badurin, baba albarika, baba e mo se. Awa mo riri pa ni ru yin o, Anthony Badurin, Anthony B. Ese o, ina o ni towo yin e si ni toroje. Abiola yari yari baba albarika dada baba awon omo lede lede e le pada toro je aye yin e se fun ifowo so wopo yin ni gbogbo gba alaji kabiru yaro gasta kabiru yayo yaro kan gastab kan eyan ti gastab oba mobi alaji side omo gbola baba ni wa yin ti o ebi yin o ni baje alajo bi o ti towo yin baje o magaji ojo ti jani oko alaja fatima apeke baba doctor baba faruku mo nso eyan ti kwari ratcom e se o oga mi engineer kunle lat america e se a le da ko eyan tan gbogbo yin pata mo nbo wa tun yin ki e je ngba pe ki awon baba onisese afa ati woli kan wa woli hello

0: Oya, ejembele bae, pastor, ejembele atodo yin, eban ki awon ara ile, ke si daruko yin.
1: Oruko Oluwa mo ki oboju to wo wa, oja jo
2: mi. Iwo ru oni wuwa o.
0: Amen.
2: Oruko mi ni Wuli Badmus Adewale Istre, aka omo awon Wuli, yo ro wa lorun.
0: Wuli Badmus
2: Adewale
0: Istre. Adewale Istre, aka
2: omo awon
0: awon awon yen po. O ti di group of
2: oro ti lo ku olore.
0: Oya. Afa.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oruko temi ni Ajabla Wasi'i, Chief Missioner Jamiyatu Fusul Yasini Adeoye, Olukun Oma Abu Sumaya. Masala.
0: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
0: Jazakumullahu khairan.
3: Wa iyyakum.
0: Oya, omo ibada ko yin.
4: Mo ki gbogbo olugbo.
0: E sun mo mic e daadaa.
4: Mo ki gbogbo olugbo mi ni ile yi ati loke okun. Oruko temi ni Yeye Osundire egbe to fun mi agbomola adura gbogbo wa o gba ajela wa ajuni je wa so fun aye tomo tomo o pe odun meta lowo ori ani fi ele idagbere faye yo ri be yo se be
0: eje won ati bi bere ipin wa ayan mo wa kadara wa ma fun yin ba kin se ni alafibo kin fun ni iseju marun marun kini pe kila yan mo kini kadara kila na bi mo ma so
3: sallallahu alaihi wasallam
0: nipa pin ayan ma ti kadara se ba ti ko ba yan na la yan se n da pin lorun na lo kan wa abi ka fi gbogbo nkan gba fọlọrun eni to daye ti o romo bi se pin re ni abi kadara bi ayanmo eni to daye to pade agba na se pin re ni en to bo sowo oko lilu alalupa se en to yan la to di orunun kini pin kila ayanmo kini kadara e je n todo anabi mo mo bere
3: sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah dupe fun olorun afi fun wa nanba na akoko yuhibbu an-nari an yutama madahu wa ya ballahu illa liman haradan amaniya kulli ma gbedu mun fa se nkan illa ba si gbigba agbu aye mi olorun baba nbe koni sese won ni ori na na babo ngba to ri gbe ni boni kini ori sawo ki wa alabi wa sonu oro re pa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala habibi sayidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ba ada ope to po fun olorun ma fi foji se la wa nabi muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
3: ati ya tara nabi tori pe gbogbo semi tin be lai lowo lowo gbogbo nti oje nti oni je nti o mu nti o na nti o lu gbogbo semi ta lu laye si waju ka to jade laye gbogbo e lo ti pada na hal ma afus o lagbara ni onepo ni nti oje lo je nti oni je o ti wa ninu eto kadara nabi wa ni taqulla wa li tawzu nafsi ma qaddamat al qadi li gadi wa taqulla aina ma kabiru biman ta'malun gbogbo isemi tin melaye o fe je ni o fe loni o fe mu ni gbogbo ni olorun ko ba ti pari e lati inu iya wa gbogbo re ton kaluku bari on salaye in to kadara ati de nirin anduri ki iseda wa o ma je kuri wo taqwa azam wa zalam subhana rabbika rabbil izati wa ma yasifun wasalatu wassalam ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin
0: mo fa bere
3: na
0: en gbogbo nti ba sele si yen nti nbe ninu ayan
3: la adma afusi la to do ba to ni wa ni
0: se aye yi kadara pada
3: allah alhamdulillahi adupe in to n kaluku oje gbogbo
0: se en to daye to yawere se ka o ti nbe nu kadara re
3: o ti wa nu eto kadara olorun ni
0: en so la mo kon ti o da
3: olorun o kon ti o da gbogbo ise mi to n kaluku ati bi to n kaluku ba ti gbengbe enikan ni nbe nu le ni ni ojo gbadun ni ati ko ipe nti odo lamu bo fe boko emi olorun ko ba yin jo de bi to fe de eto ta n se lori irin ajo loni to podu meta mo fe se bi eni to je akotun o le se bi re ati ko ipo to n wa aspect ti o gba irin ajo ti o rin emi olorun ba ti pari e lati inu iya re gbogbo ere to kaluku ba ri o salaye owo olorun baba lu won ji olorun o si ni salaye ma ji olorun baba ma i ma be nde de ba se wa loni ti o ba si kapo to won olorun baba ti nu kadare eto aye wa a ni ma je won dede ni ajo loni tori pe nbe nnu ten ta jo dupe lori dede ni ajo lana to je pa ti ko gigi ti o ji loni ndi just ko ta wa yi ati ko pohun ni si laye ma eto won olohun oba ni ayo won olohun
0: oba eh sugbon tin ye mi lenu re o e tin be lohun keyin o mo ri se se riri se ti e se won o pin mo te eyan ni tolohun si fowo leran se kada na nu
3: olohun ko se re le o ohun ko se ere le o awon ma laika mejeji ohun ko gbogbo ise mi to ni kaluku wa ta nlo omo bere latara oko oko bere latara ya ebi o bere latara ebi amade ide awa gangan ta wa nipo yi pe o mo fe je nkan mo fe mu nkan mo fe lo nkan o ti wa ninu eto oba to ni wa ni ki oba to ni wa ko mo yan wa te nti o gbe ni wa lowo tori pe anaba muhammad sallallahu alaihi wasallam anaba yusuf alayhi salatu wasalam oni dide ni ajo adawu to won olorun ba to fi kan latara won le bere won ta neru e ajo ti o pada je won olorun oba ninu eto kadaro won olorun oba o si je gbogbo le tata ba ri o salaye adawu ti o kan emi olorun ba ti pari e iye ni ajo ti o ni emi olorun ba ti pari e iye obini ti o sunmo emi olorun ba ti pari e okunrin ti o sunmo emi olorun ba ti pari e eni ti o se sababi ifunfun ti o fi de bi ore re ba wa emi olorun ba ti amuse kini o mo ti pari re gbogbo eto ta je laye wa pata eni to ti ya wure ati ko ni o eni to bo bu kwaram ati ko ni o eni to geyan loni ati ko ni o gbogbo ni to ba wa fi rin ajo aye re se o ti wa ni temi olorun oba ni eni kankan o ni kapa lati ba tenikan je tori poba to ni wa ki se kini o ke se nti o da irin ajo ma nabi hadaran la fo wa la wa fa solo agbara mi oka mo fe fagidi ni mo fe fagidi depo mo fagidi dola Allahu akbar kebira eni kankan o ni se bi olorun olorun olorun ni o si ma ji olorun olorun ko la de bi asiko yi eto kadara aye eda ni olorun ba ti pari lati sati wa
0: se pe won ti pari kadara lati
3: pari
0: sati wa
3: won ti pari
0: e dugba ipe nko
3: ipin
0: ba daye la yan pe
3: Allahu akbar kebira yo ha afdalu samaka min ayata dunya ila iwarabbi rabbuku ila alaiki wa kulli nasira ila awadi di khodira oma ni yan le fe ma sare kini won pe gangan ni ipin ipin temi ninu ni ajo aye mi loni bi mo se to bi mo se ni won bi yan ju re ni ibi to lo fe gbe ni de iyan mi gbe ni ta ba sa tangbiyanju lọtun ìpín tó wọn ọlọ́run ọba òpin kálukú wa ẹni tá àyè sáànà lọ́wọ́ ìwọn ọlọ́run ọba ti yanjú ẹ ẹni tọ́ ẹ̀pẹ̀ kò ní débi orí rẹ wà ìwọn ọlọ́run ọba ti yanjú ẹ ẹni tọ́ ẹ̀pẹ̀ bó ti lè wò kó ṣe é bàbá ju ọbẹ̀ lélẹ̀ tá a sọ sókè ìpẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀ sẹ́kẹ́ ni ibẹ̀ ni ó.
0: ṣé àyàn pin ogun náà ni látọ̀ àyàn
3: àti gbogbo ìsẹ̀mí tí ń gbọ́ mi lálẹ́ òní lóru yìí gbogbo tí ń pè ní àyìnbó lẹ́yìn àyàn mẹ́rin ni àti tá a fi jọ ń dùn tá a fi jọ ń jẹ tá a fi jọ ń lò tá a fi jọ ń sẹ̀mí àti kọ́ láti ń ta kàn nínú ètò ayé wa. Anabi sọ̀rọ̀ tó pọ̀ sallallahu alaihi wasallam anabi ni gbogbo orí ọmọ ènìyàn gbogbo tó orí ọfà yìí rẹ ṣe tó orí ọfà yìí rẹ ní èyí tó ní pin ò ní pin ò èyí tí ń kọ́mọ ìní kọ́mọ èyí tí ń bá ti kọ́mọ náà ní òṣìṣẹ́ kínní o yóò máa jẹ́ ètò ayé rẹ. Aṣọ tá a wọ̀ báyìí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o ẹ̀wù tá a wọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o ìrìn àjò tá a tún wá jọ ni tí ni o fi wá má lónìí kí ọba tó ni wá kọ́ máa pè pè ìbànújẹ́ kọ́ máa pè lé wa lórí àbárakọ̀lá ibi ìta nẹ́bà muhammad olóòtú ètò gbogbo tí wọ́n pè lárugbo ẹkún ọlọ́run mẹ́jọ sí dédé
0: yìí
3: atọ́kùn lèmi bẹ́ẹ̀ bá wájú tẹ bá wẹ̀yìn ẹni tó fẹ́ kẹ́ ẹ kú ọ̀pọ̀ ẹni tó fẹ́ kọ́ dá fún yẹn lọ ìmọ̀sùn lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n nìyín sábàbí tẹ́ ẹ fi ń bẹ lónìí tí yàbá ń bẹ tí yàbá ń bẹ àǹfààní wọn lẹ fi ń dúpẹ́ níjọ tí wọn bá ti sí ní ayé mọ́ ọjọ́ ọ̀nà tí yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀ ní ajọ́
0: ọba
3: tó ní ọba yẹn forí dé wọn jésù kristi olúwa wa amẹ abákọ́lá ibi ìtàn nẹ́bà mahama ètò kádàrá wa bólúwa ṣe yàn án bó ti parí ẹ ètò ayé wa bó ti ṣe ó ti parí ẹ gbogbo tá a wá ń fagídí lé káàkiri ni tọ́lọ́wọ́n bá fún ọ ẹ̀dá kankan ò lè fún ọ.
0: bàbá mò ń bọ̀ lórí ibi tẹ́ ẹ lọ yìí àwọn èèyàn orin tó bá bá kálukú ni màá fún ṣùgbọ́n mò ń bọ̀ ń bọ̀ ń bọ̀. ẹyin èèyàn ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti pè wá wọlé ẹ rí i pé tí mo fún bàbá àfà ó ti jù sẹ́jú márùn-ún lọ mo máa ń mà síbẹ̀ láti tọ̀pá bọ̀ wò má lo sẹ́jú mẹ́jọ mẹ́jọ sí mẹ́wàá kò tí ì pọ̀jù ẹ sì sójú òpólẹ̀ o ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kí wọ́n sọ̀rọ̀ lè rí kádàrá àyànmá àti ìpín
5: ẹni tó rí ọ̀la ẹgbẹ́ jẹ́
0: kí n tó wá sí ojú òpólẹ̀. mo n lo do woli o ma awon woli won eyan ma pere lo ma awon woli boya woli to bi po boya bokun lo bi amo sugba je n ki woli olohun baba e ba n ki awon arale
2: o ki gbogbo ti to n gbo mi ni asale ni oganjo oru ilu muluwa ibanuje oni woli to
0: amen oruko la wa America o
2: ni bi gbogbo to ba ti ri won
0: e baba ki kadara ki layan mo kini pe
2: aki olohun aki atoku eto
0: olohun awa na folohun ki
2: loruko oluwa e ni sise o
0: amen
2: ibanuje o si ni wonu seyin
0: amen
2: seri se akori ni ma pe ni yoba te mu ai o lagbara die eni ti ori ro ba gbe ina rin ajo aye e na ni o ti gbe tori nti kaluku ba yan lorun na ni o pada ma lo laye sugbon eyan le kon kan lorun ko kon kan daada ko dele aye ki won yi lowo e o o le kon nkan to da lorun o ko ti asani ti o kon to da lorun bibeli ki o gbogbo ti oluwa da
0: o
2: ni daada ni ko si bo se fe se to ba ti fara re leju ninu aye ta wa yi won gba nto ipin to oloyan yen won gba lowo e
0: se pin se gba ni
2: kini o se gba laye yi ko si nti o se gba o nti kaluku ba ebi ti kaluku ba sare ara re mo ni won lo mo o so ko se ni ti ko kon to da laye ko se ni yen ti o kon to da igba ti joseph mo ti a fe bi joseph abi bibeli joye wa pe baba re si da aso alara nbara fun nigba tan bi now se mo pe na aso alara nbara ti won da fun yen inu e ni wa lati sele tori lawon egbe ri pe ah se wo iwa nikan se wa yato laarin gbogbo wa
0: yo se ajewo
2: yo se wa ajewo iwo ah ah ni iwoke lenu gbogbo awon ta ti wa nwaju yi o inteyan ko da ni galato ran mo fi ajeyan laye
0: Sebe ti achiri n ba ti lu
2: ko ko se ni ba si rire o tu sowo won eni olorun ba ko yo ninu ewu nikan lo yo ayan mo eniyan a mo fi ajeyan ori a mo da yan lebi o eyin o ba mura daada ori a mo fi ajeyan so adura ta mo gba ni pe ohun ti ma se laye ti o fi yaje mi ti o mu ki aye o gba kadara mi lowo mi olorun mo je nda wole
0: amen
2: nto ayi galu ko mo gba dua niyan ko si ti won o le yi pada to ba le mu olorun yi oju ojo pada ejo kini won le yi pada afi to ba sun lo yaku to fe gbe lele bibeli ke ngba ti eniyan sun o ni ote wa o lo si fun epo sinu alikama o de se kini o ba ti le kese se enikan ni se laye ise gbogbo eyan ni ko ni duro ti o to ba ti da ibanuje soro elomi bayi yo ku nbe ni so ni omo ba na ni o kan ni bo nurse e o
0: o ba yi le fun esu lati dan jobu
2: ah mo ma so fun won mo ma ti nbe mo wa mi kan ma so fun mo ni e je mo pe igbagbo bi ti jobu igbagbo bi ti jobu ni o si o ogun bi ti jobu si wa ogun ah ta ni o le jagun bi re teyin o ra danwo ti won to bo se re ti won fa lule ohun fun la re o mo daran iyawo oko omo ma sa lo sugbe igbagbo bi ti jobu ye eni o si adawo ti o je mi wa lo ni ko lo mo fun wa
0: amen
2: pe ko asi ogun kan ogun wa o ayan mo eniyan ayan mo tolorun da mo wa mo fi ya je eyan o
0: ayan mo ti olorun da mo
2: yan a ma fi ya je eyan o abi to ba jade wa lati nu ile ogun loku
0: ka besi
2: to ba ti le bota lati nu ile ogun ko si ru eru to le ru ayan mo re o fi ya je o abi ko gbadua
0: baba mo nbo

0: baba e nfa bere bere kan eni won ya won ere se kadare ni eni wole oko ti oromo bi se kadare ni
1: baba
0: eni kan wa office mi ni ose to lo yi
1: okay
0: o lohun ti se gbe yawo fodun mewa ohun si ti bimo e meji ni yawo re loyun oyun baje mala iyan pe mi pe idi yo nda mu ohun latogun odun se kadara na gbogbo e
1: ah aki olohun
0: ah tun klono le kan ti
1: seri eh ibere te bere
0: arugbo ojo to fowo leran to gbo o si ma ja won eyan se kadara na ni
1: ibere te bere
0: eh
1: kayan ma je ka ituma re lodo kaluku ototo ni sugbon ninu oye ti temi ninu oye mi bibeli wi dada oni ohun gbogbo tolo nda dada ni eni to wole oko ti o bimo I ayanmo re le fi ya je ke se pe nto lohun ko mo ta ba ti le
0: fun ezuwa won ma n boya ko yan pin omo lorun
1: ko se ni ti o yan to da ah eri igi kan ko fe so ko be latori gbigbe ni ko si igi to ba ma so laye ori tutu ni o ti jade
0: ngba jesu olugbala debi gi tebi npa ti baba mi o beso lori e o se pa se pe hun iwo gi o
1: e lo kabeli ndada o ni bi o ti eje pe ki se asiko eso re re
0: ki te te time to yo
1: okay o won se yo gbigbe ngba ti jesu nbo ki to yo nto gbe e le rigi yen ko fe yo lati le ko wa yo gbigbe laye laye tutu ni o ko yo nigba o ba yo tutu yen nibe yi to tin yo tutu yen laye ti ma ri pe ah igi tutu lele o okay eyan se se to tan ti wo pe mo fe dan se iwo ti o si gba igi to tutu lo ti o si lo dan wo me nigba se ba fi tojo meji meta igi yan de ti didakuda ta lo ton da
0: bi igba te eyan ba fe lo eh kini ise kan to je ndan ro laro
1: ni mo so fun yin ta lo tun da se be eyan lo tun da on ko lo ma tun re da o
0: se aye ni tun ni da
1: aye ni tun yan da ko lo mo ko de ai mo se seni ko kan
2: amen
1: ibi o fi nwo olohun ibi emi na fi nwo olohun ibi ogo wa fi nwo olohun ki satani o ma towo bo
0: bi
1: o sani ti won le yi ipin e pada se ti okan kan dada o baba ti dele aye bayi isi da ki mo ti gba lowo re bo ba se nbi o ika eniyan na saba bi opolopo wa sowo re ni ki se pa wa la ko be
0: ika eniyan ni won saba bi opolopo wa sowo
1: wa sowo won ni
0: pe won mu kenke elomi pamo pe won gbo mi iwe elomi pamo
1: won bi wa sowo won ni o nko ko se nto kon ti o da latorun
0: kabesi
1: o si okay adam atefa jo wa nu ogba adam lo lon fun lo fi o ke se fa o
0: ti
1: abi why to ti je pe eni t'olorun fun lo fe satani o lo ba
0: o gbodo yawo re
1: won eh kile to ye pe ni ti won
0: o won fun adajo ngba won wa adajo se gori adam le dajo tun wa lo
1: ibi
0: o tori ipo gba o wa ya re gbo
1: okay ki lo fi ya je adam se bi ohun enikan ni
0: na o gbagbo nu yawo e
1: en ti ma nfi ya je opolopo wa eni awon to se wa lowo rin ajo aye wa awon ta awon tan bi wa si lowo ibi won ti bi wa se o mi ti soro kan le kan won ni bi ti kaluku ba ti se jade ibe ni iya ti jade wa o ibi eyin ti bota ogun le ti wa o le ta mo yin lai lai e le ba mi rin ke ya kada wo lara mi ko lo mo je kan
2: amen
1: a kan le ba ra wa rin ogun le yin o le sa dede ta mo mi o ogun le
0: temi lo fi won pe ah wo bi ya ba nda mo omo re a ma sun lo be mi
1: iro bi be ni kan ni o da mu bi be ni ganjo ye wa o lo ni kaluku ni o ru ase dede re asedede yin teyin ru mo le kan ba yin pe nbe ni nipa ikiesara ona re o jonah oluwa ran jonah lo ni nefe jonah ni mo fe lo tasisi ni kilo fa tori pe o sowo tasisi ni owo nbe ni nefe abi
0: ibi owo wa lo fe lo
1: eh
0: awon to wa woko pelu e to ko ti won ba
1: ibi ti mo nbo gan ni se mo pe awon to woko pelu e opo ninu won ti lo rin ajo lati opolopo odun o nkere lo le ni
0: gbogbo ere won na danu
1: o na lo to wa mu eh kini o ma npe suggestion ni yoba eh aba o le e se jare ya wa o na lo mu aba wa pe e ja da awon eru wa iso mi boya oko yo fuye
0: o da won yen o sise lasan
1: eh ni sise ase je baba
0: amen
1: ibi ti kaluku ti jade ni ma fi ya je eyan
0: ah e se baba mo nbo

eri pe mo nse ni alafibo nti nbe nle yi ah kabiyesi oloduma olohun oba mi o mo kadara wa ogbo igbiyanju le dani olohun oba mi ni kisuota ah kadara ayanmo ati ipe ati sere ma lo sodo mama sese bayi

0: number to have you pay me 08034867571. And your number to will be now to me 08034867571. Again, who are Meta. Emi fẹ ṣugbọn o ṣe ailera fun ara loruko adada aseda kosin to kere be ni kosin to pọ ṣugbọn eyan meta ti won ni nkan ti won le je te pe won le dupe kaka fi sayajo odun meta ti eto yi pe loni mo si lo sile ko Muslim Grammar School lola fe lo ra won kan be Jejide Girls Grammar School. Ma debe na lojo Tuesday. Fe lo ri awon kan nibe. Eh je nsa we eyan meta. O number ton ma fi npe mi. Na ma se si loju ese. Loju ese ni. Je n gba pe en kan ti wa nbe. Hello.
1: Eka ro.
0: Yes.
1: Opolopo odun le ma si laye o.
0: Amen.
1: Olorun wa pelu yin o. E de ra mi gba o wa ma ju yin se.
0: Amen o.
1: E sanu emi na o.
0: Ki sanu yin mama fun kini o. Se mama
1: emi na wa si ma je ni o.
0: Mama lo ba wa so abi baba.
1: Mama ni o ronke de.
0: Mama se account number yin re.
1: Number mi nile, number ti mo fi pe ni number mi.
0: Nti mom, se account number yin re.
1: O nko.
0: Eh, mi o. Account number yen ati ma sese tun se. Ah. Mo nbo.
1: Yes sir. Yo dara fun yin o.
0: Ati gbo. Number yin bere pelu 0805.
1: Bẹ́ẹ̀ni sá.
0: O wa pari pẹ̀lú 7357.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wọ́n ti kọ́lẹ̀. Ẹyin mọ̀mọ́. Ni o dojú mọ̀mọ́ báwọn. Má fò ní bọ̀lá. Ẹ jẹ́ mọ́ ní kejì kí n tó máa lọ. Hello.
2: Salaam.
0: Wa alaykum salaam.
2: Ẹ̀rọ kò tó ẹ̀kọ́ ọdún mẹ́ta o.
0: Yes sir, baba.
2: Yes sir.
0: Kí lẹ fẹ́ bá wọn sọ? Baba oku ile yi awon obinla ba fun ki sowo kan to po sugba won na fi dupe fọlọrun mi
2: o ko suwa la o ti ra owo ni
0: o ti gbọ mo ti ko number yin le 3926 abi o pe yin re ni
2: o wa o pe ni oto
0: o ti da a fun yin yo lo

0: ko se eyan to le pe number temi gangan ti mo le fun mo dale niyan ya to fa won ta ba tun fe jo sajoyo tabi ta ma fe dati eje ka se yo ba ti niyan nbe eje ki awon tin bo mi rin wa tawon na fi nbo mi rin eyan
1: ewa ni tori o se loloro ko ba ara la fi afisa
0: le kan si mo ki eyin te ba nawo si mama to ni o si ta won o je ni ijejo pe inu nta awon gari la won musun se o eni toro je bakana mo lomo en to mama to wa eje o pe mi ti ba ngbe agbegbe sanyo mo bolu ajima academy mo muslim sona ayegun hello
2: hello sir
0: yes sir
2: emi ni mo pe adu abere sir
0: lati bo
2: aka mi loko sir
0: ki le fe
2: eje amo e pe mi na ni change ni sir
0: kan fe na change there Baba. Okunrin leyin ko so kunrin ti saba kowo dele afokunrin to ba leyin iberu.
2: Ah. Apodele o.
0: O ti ye mi.
2: Right sir.
0: Ape yin, mo ti ko number yin le.
2: All right sir.
0: Ese. Ese.

adi osun kayode loruko mi bamba te ba fe be fe ba yo osun soro be fe ba woli soro be si fe ba fa soro e lori ofe lati pe mi e ba ru on kon te fe bi mi Boluwaji leyin police station eyin police station Boluwaji ibe l'office mi wa ibe gangan l'office mi wa ayo leyin police station Boluwaji ibe l'office mi wa e ti ri le gaga yen leyin ibe e ba ti yoju si mi gbogbo nkan to ba e ka jo so o la jo so to ri pe nti ba se yin gbogbo wa na ni jo nse ibi ko si ni se niko kan wa e se o nbo en tan pe number mi e mo pe o meta ti agbara mi ka mo ti mo meta ti agbara mi ka ta fi sami eye odun keta mo ti mo meta tan e dakun ja ku lori e baun tori asuko wa mo nbo

ẹja jọ dúpẹ lọwọ Ọlọrun ẹja jọ yẹn gbẹra nlẹ leto ikani lagilu ni won pe bi 96.7 FM oke ga joke ile fufu bala ofele le nle ibadan oke yen kojuma mere ti koja se juma oni ni ojo karun osu kewa ojo aje akoko nodu ya 2026

ẹwọ ni papapa lam laro mo kiyin loko gi mo da sile mo kiyin loko gi manase mo kiyin loko gi mo lu sakoso mo kiyin lokolo tweto yishina layo wede ofomale sofa ha mo la siri mo la siri futaro bola shirin futaro bola shirin futaro bola shirin eje se bayi eje se bayi eje se bayi bola shirin asake sikene ka eda kun gugu ara e ka bere si ni gbadua lana ti musulumi baje to ma leyin kristi awon obi awon mo ti mo fe lo sin lulu en ta koko lero tele ni pe eto abo lapa odo awon mo ya wa ile gbogbo lo to ko si bi to ko si mi kankan lo lede lati ni pe ni ja lati ni pe ni ja eto abo ngba tan mo ba ko la kata mu bi won odidi bi odun merin elomi odun marun o fi kawo university oko amo tan si fellowship ru lu je mo pe mi ni won bi odun marun focus odun merin mi ni won odun mefa focus odun merin mi ni won odun meje focus odun marun

0: je won lo fi ati foju wina to won foju wina sibe sibe igbagbo omo re ti won nipa ile ni Nigeria ko ye fin gbese joba oni bo ni joba fe se lapolopo fin gba roko sa ni fagile oro ansire olu eni ka wan da ba ma fagile oro ansire olu nte wi ni pa ani travel mo lati region kan bo region mi lati le yoruba lo le igbo lati le igbo bo si le yoruba lati le igbo lo le hausa lati le hausa lo si mi du beti se nden we ni pa ni travel mo okay ya ko juma adeye julius tori kan ni bandore johnson dinu gugu setan ade kola olayinka eso kazim lati jebu de okerin ekweto ake ake loye bẹsin lori ofe ati mo gbo mi ketekete ni ke mo wole sori kan ibandore mo kan fe ka jo pe aro atodo finu wa la re ni aba wa ra won obirin boya pe yin le ba la won mo e da kun to ba je pa mo awon gomina kan ni won ba je mo mo senator kan ni won ba je mo tan so yin tan ba jo mo house of representative member kan ni won ba je mo tan so yin to ba jo mo ikara awon ministers wa ni won abi ki lati wa tun fe so si ile tun so si ni lenu o tun buyo si kenya ko juma gbira nle ni to iwo na la mu ayo mi o ti mo gojure la gelo ni won pe 96.7 fm e wa jawo ipo wo na won bi en mo yan wa kenyin na si omo yin de park laaro laaro kutukutu ai won si koko en jo gbadun la na ti musulumi en jo gba na ti kristiani en jo gba la na ti bile e wa la fara pe to eyan mo a follow sin yin o egunle ayo wo da koko mi ba ti dohun inu ti deje ma o mama mi no problem mama mi no problem no problem en isu awon kan lo bi ta gbo se pile yi mo awon kan ku mi ona won jin won lo si south south ama state wo ni won lo ni south south oko won gbera ngbo debi kan won ni won ni lomo won sumo maju aro ojo keji ni to gbera mo wa won pe se ko se pe nikan gba bode oya la yi ka bi ti won lu ro fi ati duro si mojumo won te awon driver le ise oko won te mo nu daada bo ni a se mo pe won bo abi se ka so wi pe coincidence ni bo ni a se mo ki moto ta nso yin gbogbo awon to kunu re awon ti an fe lo si ru ni how do they got that information who supply that information oro gbo system ta ma gbo fun lo lu ni pele oyo se won le tete bes ni ak telephone number won dere ba if there's any of the driver within that company to gbo won ba gba body da park ibo won ni an du si mojumo ti an ti su ori la yo lenu mi o wa gbo fun lo le ma won tan wa la yika park yen na awon ten wa kun olomo n ten wa n beere awon obi ten ran mo won sawon obi ten ran mo lo public egbo mi o public awa ko la ko sagbe la ran mo lo public university public polytechnics public colleges of education gba won mo tan ni jobo jobo la pa tan le da samu ki o mu ki o won si le o kere won tin kawe Lawrence Olukunmi Adeleke JP Raman arese gun okay kan e ja jo wo laaro igbira nle ni o leto e wa wo ta han gbo ni pe awon olopa nipile imu atawon won ti yabonu gbo koda won la ti fi drone locate bi ta mo yen wa but the problem down ni pe awon yen wa amokun se kata won yi won ti ri awon adu oloro EID won ti ri ka le gbogbo lebe won ta tun wa gbo lana information ni o on my fight is true and ikan ni won tin fi egba fun mi wa lo nje la ya were eyin e wo eje awon mo yen o ebi to lady nigeria o ti wa leru arojin lere o sa ma da awon odo wa nu setan mo yen ba lu ofe ati ku la kata ti mo si ni gbagbo bi mo ko me layo ata lafia ma ba ro na ti tun danu se won ni yadagbo di pe gbogbo wa lose interest patapata lo lede e ja moju to oro eto abo yin ko wa yojo ba papo nikan le kini ipinle kokan nse kini ipinle kokan nse lori oro eto abo awon ni o le ki jagba ko mo so loju fere a ma won bi tawon eyan amokun sika wa gbogbo awon nu gbo wa ise wa di gbo ewo bayi tan yan yan bayi eh laisi pe won ko mo ku Nigeria won ko won lo Nije laisi pe ko mo ku Nigeria won ko lo won ko lo Chad laisi pe ko mo ku Nigeria eh won ko lo Benin Republic bo la won igbo wa se wa gbogbo e se wa di gbo ewo ah understand ni o ni understand ni o aro kutu kutu beni kati ngba mi lagu e ya won to wa nbe na o kamila po la ro ni mo bi mi hello ah okay na la and uruko yin bulletin pe wa akin lati bodija
1: o ewo ah ni jade ni ti ton ko ewo ya tan fun ti
0: awon olomo omo ta se lisi pa a fe lo si ru mi
1: lisi pe lo si ewo ga kan le bi ka fe so
0: ti le fe so
1: ene ma kan se lati America lori program lori radio o ni omo won ba wa lara awon ti won ko lo yen

0: e fun wa ni e ba ma ko we
1: sa ni joba sa ni gomina sa ni gbogbo awon pe ko isi oro wa ni bo na wa ni ni bo ni won wa ni se da ko gba mi to won bi ma ni
0: lo je mbere pe to a le ro mo so je pe o le jo mo commissioner kan lo wa nbe
1: lo wa nbe
0: so le jo mo governor kan be laarin won
1: oyin won ti ma po mo won o le si nbe ni e jo kan ro awon eyan ni se e di po ma mi lo si le awuta ni mo bi ma ko lohun fe lo ta ku le awuta
0: e ni yo lo
1: laye
0: ile ibo gan
1: ile
0: mo le fe ko mo yo di safu
1: lo te ba de safu ni region kan party
0: ti o ba le safu nle yoruba gongo gan mo lo bi gan mo
1: tangbe lo se ki tangbe lo si ondo tangbe lo se ku o kan gbe lo sofu to ba ti ko ja re ke ni ta mo yan ba di pe lori yen e wa won yo ku na won ma awon melo la ri bi bi bai de no no awon yan wa lu to ya awon safu bi bai to ka mo fun
0: ese
1: ti bi toro nigeria di ko ni ko ti ko lo godo mu ye gbe
0: ti di ko lo mu
1: e je be ko ma melo safu le yibo e mo bi yibo se je yo ba de se e je ka ronu wo si dada na e ba ronu ko ni dada e ti be wa lori social media e ma wo comment yin wa ti wa ko mi o de gba ibe to ba ti ma ko ma won lo si kini ko ja ko yo nda omo yen eyin na wo scenario ni na se ri pe o ya fan so pe kini o ti lowo nkan to ye ko lowo nu kan lo ba won abu driver ye awon driver ka ki jo ba gbera laaro yi ati professional police at everybody e je kan lo investigate awon driver ye e wo rin won na o ki to mu won duro bi ti won duro si
0: thank you sir ese lojo topo kan ni ba se o ko bere eyin de mo pe ijo kini o lo ijo keje o tele ijo keta o lo ikerin o lo abati wa ku ni nbe yara royin la bo si ati yara royin mo tin pada bo wa sori eto adun jo ye mi ni sin mi leyin royin be gun ta ni be lo koja sin ju mewa ah meya la ni fe so ngbo dola gbo ani be su eto gbe an loro na bi o ba ti si time toto Tawole Femi, there is a strong possibility of compromise within the transport company or where they have stopover. Exactly. Jimo won nanu pe ja wo bewo e ja wo bewo e ja bu bewo e je gbo awon alaso dide o ore le nla onlagbara po oju ama wa nri o ko si je ko ju won mo rin tin ri to akaki yen bi lo ko temi je o e je mi oye ba awon ijo kon lafani ati wole a ti bewo yara royin emi wa npada bo won ba se to ba kuna ajo manager na ni eni binu mo kiwa akojuma
2: La Gelu FM, Jagaba Gogori

0: won lowo ninu adura ti prayer life won le ma lo jeje ije agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days e ti olorun gbe kale fun woli temi to pe je jesus se bere o ni ofe lele lati jo ma gbadura papo to fi jara ke da po mo olorun kankan prayer group lori whatsapp yi ma sare kiri mo ju yara e office tabi lenu se be ni won ti ma gbadura pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan te ba fe jara po mo wa e send message yi sori whatsapp number yi 09025202724 wa si alabapin ba se gbadura ti testimonies n tele loruko jesus
1: ogbo eda to ni ori ofe lati gbo mi laaro yi oluda eniyan the maker of men un to luwa ran mi laaro eniyan mi o mo boyo ti gbo ri ti olori kan so pe se bi wo la mo koko

0: Oludaeni, the maker of men. Egbo mi la aro yi. Toba bi omo le loni, be omo tutu na bi. Esa. Eni ri golu lorun re, e ma ma na bua da hadaya. Egbo mi sa. Ti won ba mu omo kan jade lati nu ile kan wa. Ti won ni awo akose jaye re omo ologo ni. Ta ba la ori re, e ni ba ogombe eje na ni o wa nbe. Ti won ba wo oyan so ta so pe eyan nla si lo ma di lola o. E wo bi won ki ko si owo eniyan pe eyan nla lele. Egbo ibi ti mo lo la aro yi. Iru eniyan ko lo je ta mo pe o lo si bi ogo. Olorun awon baba mi. Giga eniyan ko le sapere ola ti eniyan oni. Esa, pe eniyan sanra, iye o so pe kaye re sanra. Emi awon woni. Ai mo ye ni tori e to bi sa. E wo bi. Oh! Ko de le je olori nile won. Olorun awon baba mi o. Won ki fi bi ori ti to ka fi yan oba alade. Esa. Oluwa oni oluda. Ohun lo le so yan di uteni yan fun rare omero. Ta ba so pe eko funfun o jade lati nu ko dudu. Oluwa ni won pe be. Emi a ma so fun yan pe eni to ri loke to beru ye. Esa. O ba ma beru ohun nikan. O ba beru eni to gbe laye re ti o ti je eyan kankan na. Tori wi pe ko to laju ko to di. Esa. A le yi ayan mo ti e na pada. Oluda ediyan Olorun lo je be. Omo meji ni won bi lojo kan na. Jacob ati Esau. Ninu iwe Robu, Bibeli so pe Jacob ni mo feran, Esau ni mo korira. Oluwa lo yan Jacob, o si korira Esau. Oluda eniyan niye. Eyin kan gbo mi laaro ina. Ti eni ti mo so nipa re iba de si aye re, gbogbo kirakita re yo do pesa. Ere ajori awa dabi ipo dogbon si. Oluda eniyan, the maker of men. Oluwa ran mi laaro yi. Ogo funra re. Oluwa eleda gbogbo aye. Ohun ni eni ti da madeva ruwa bahada. Ti o ba so yan dologo, aye o le ri bi ologo. Fe gbadua laaro yi. Eyin kan gbo mi o, tori re la se ran mi. O meta ti a deda fi ma mu aye eniyan yato. Esa. Abikai ni won pe Joseph. Sugbon Joseph lo lala to so fun babe. Mo ri ti igi meje sa. Awon ti igi ti mo ri, gbogbo won ni won fori balẹ. Iti igi kan yo. Won fori balẹ fun iti igi na. Babe ni se o mo to se. To igba to koko wa ba mi to ni pe awon egbe re fori balẹ mo wo ran. Se ebi ati ya re na a tun mo fori balẹ fun o. Tori baba Joseph o mo pe ti owo oluda eniyan ba de sara eniyan. Awon tan lowo esa wo ni le control mo. Awa la mu debadan esa ko ni se sa. Owo oluda eniyan ko ti de ni. Awa la mu wonu system ba gbe e ti owo oluda eniyan ba de. Oh ada bi po nikan lo ma ra dale. Esa o nla mo koko. Ohun to ba wu lo le fa ye eniyan. A fe gbadua laaro yi. Eyin kan gbo bi eyin na nilo e. Meta ni ti owo oluda eniyan ba de o meta lo ma nlo mo si ri ninu bibeli ni agbaye gba e kiyesi majemu lo lo pelu abraham oluda ma lo majemu lati tun aye awon ayefe re se ororo lo lo fun dafidi e bi awon woli at the age of 17 la da ororo le dafidi lori lojo yen lo ti yato jonathan duro legbe re ohun gan mo pe nkan ju nkan lo won kan bi jonathan nile oba ni sugbon dafidi ki segbe e bi awon woli ojo akoko ti dafidi o duro waju jonathan o beta ni jonathan bo si lorun e bi awon woli a fe gbadua e poruko jesu e ya aladua laaro yi e pi e bebe bo na wo sha agbara re si aye mi ki aye mi ko gbo tutu na wo ise agbara re na saye tebe na na wo ara re na wo ise agbara na saye mi baye bari mi ka ba mi dupe o ya dua
1: oruko je
0: Oluwa wa
1: amen amen amen.

0: ori eni kun won lowo ninu adura ki pe life won le ma lo deede ije agbajo leleyi ti padi ojo adura 300 days eyi ti olorun gbe kale fun oli temi to pe je jesus se bere ori ofe lele lati jo ma gbadu apapo to fi jara ke da po mo olorun kankan pe ya group lori whatsapp yi mi sari kiri mo ju ya ba e office tabi lenu serve ti won ti ma gbadu pelu ogologo awon omo olorun lori whatsapp group olorun kankan je pa fe jara po mo wa e send message ni so ni whatsapp number yi 09025202724 wa si alabapin ba si gbadu ati testimony si tele loruko jesu
1: esa gbogbo eyin te ba le darapo bi adua iti nlo o ma ran olowo gan gbogbo ito fi nsare kakiri esa oluwa ni omo ku awon eyan ijo ejo mo gbadu kan mo je alarin kiri tori adua mo tun aye eyan se eyin te fe ri kiri mo te fe mo gbadua wo bi a kan jo mo gbadua papo ni alale lori phone wa be ni sa wo bi mo le fi da oloju to ba se be laarin osu meta iwo ga mo pe adua o ngba lori awon eniyan be ni wo bi iwo na send the message pe e fi mi si whatsapp group wa de ma fi esi number ti mo fe pe lo ma send message si bana kadaya marubi yagada tori okufu agbara now je so fun e pe ma pe si ori number eyin te ba fe kin gbadua fun yin laaro e number na le le pe si sugbon gbogbo eyin te fe da ko mo whatsapp group yen e ma send message lori whatsapp si number pe e fi mi si group 090 25 20 27 24 090 25 20 27 24 Thank you. God bless you.

0: mama pe awon eyan yen die die but you ba video on the 7 a ti pari gbogbo awon nkan ta fe se ele munusha haladaba pelu maje mu olohun o di dandan ki ayo re kokun e wa mo gbo nti mo fe fi ku yi mummy ati daddy o pada re nkan kin la fagun kin lo ti ye o se to ri se kin lo ye o da to da a mo wa ni ilu eko ni ojo thursday to koja yi mo bere si gba awon opolopo awon testimony lokan ojo kan inu mi si dadu engineer e ja wo on ti an se ninu aye awon sister yi bi su se ku bobe se ku mama baba tin ba ti ku nbi nisin ma bo sori facebook ma bo sori youtube artes wa ti to ba tun di 12 gbogbo awon omo olohun tun pade mi popo love break enikan ni popo ibe pelu nje be enikan ni tin ba ri nko o le mu eso mi to sumo pelu eyin meji meji oh engineer e pe oni ilojo kan
1: praise the lord
2: hallelujah
1: mo dupe lowo olohun to ri pe temi tayo owo mi o tayo olohun to po to to ekun mi derin
2: o sekun yin derin
1: be ni sir last na o sele pe la ati 2023 ni mo ti ma n gbe ipe pa so mo sha n ko n sinu mo wa ngba ti mo ti ri nkan ti mo fe na mo si sinu wa ege so
2: yo mo ni ngba ta mo ti ri ta won wa awon si tun wa elomi bo ba ti ri se ku se pe ye ko ni wa yo mo saki ni
1: to wa di last year September baba ni pe igbeyin te won oju oluwa e wa si Jesus City mo de wa labuja so mo sha mo wa si ibadan
2: abuja le ti wa si
1: ben sir mo lo gbe mo si labuja yi pe ni mo nbe
2: ha
0: nice e wo bi to lohun ti wa eko awon eyan wa lati abuja kano different location of the world even from US from UK awon eyan wa lati wa ba jesu olugbala pade ni 77 bibeli ni lala awon asuwere da olukuluku won laamu o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu 77 eleyi o bo si oju anu iyen ni pe ojo wednesday lagbara olohun emi o ti debe o na nbe ninu awon to nwoju oluwa ti won fagun won ba fa oro egun ati on the 6 ni ti gbadura fun awon to nwoju oluwa fun omo yin mo gbo wole won kun leyo kokan mi ri se ni 77 to koja mo gbadura fun won gan mo ma ri se lele eh yin ri fowo kan won kun lagbara olohun ati baba ati mama to nwoju oluwa ki won bo fagun gan gbogbo eyin ti won ti delay gbogbo eyin sister to ti ye ma gbogbo awon brother to ti ye ko lo nle to ba gbagbo ni o pe olohun si to nse yanu tori awon odo kan ti didakuda ki lo wa sele engineer
1: mo wa si Jesus City lojo yen osojo ni wan so fun solohun lorun mo ni wo olohun to ba se ru nkan kan mo mi lara mo dojo ko sanu mi pe mo ti wa si Jesus City pe mo ye ke anybody be lo mi pe ijo to ti lo na ki lo ri mu bo mo cha n sekun ta n lojo yen so baba wa ni pe gbe ita won ojo olorun e lie down si ile le inu gutter na mo lie down ibe ni mo lie down si lojo yen so mi sha ro ro gba mo wa wa ati yes she program to wa ni ke everybody ma lo si ile so omi ro ro gba lojo yen awon mo to wa mo cha n sekun awon mo to wa ni mo to wa ni akilo sele arabirin mo ni pe omi ro ro gba atabuja mo de ti wa
2: mo ma ma won sunkun si won se bo ro ni o do ni won wu se oil na ni ki won wa se fun yin
1: o ma wa fun mi lo o ma ta mi ran se eni e but eni e fun lo o mo to mo wa fi pa ikun mi
2: o fi ra to di e fun yin
1: be ni sir mo wa fi sa won mi mo fi ra iwaju ri mi mo wa lo sile
2: e sunko mo ngba yin
1: mi wa mo ko mo sha
0: nice ko sin tin je sunko omo ti ori bi ni o o wa tun da po mo ko tun wa gba oil oil ti e wa wa nle lo tei e wa mo to tun daju titi Jesus ti won mo ti se in fact iyen gan tayo iwon ba lo drop gbogbo titi lo ti clear the Jesus City ah ki la fagun gbogbo eni tin gbo mi laaro yi wa pada layo inu eyo pada dun sir ni agbara eni to ni aye atorun laaro yi tin ba ti ku onu studio yi mo n lo sori facebook mo n lo youtube mo raye fun gbogbo awon ti won da lowo gbogbo eyin ti oko emi o ti esin mi a bẹ̀rẹ̀ episode abami láàárọ̀ yìí o lónìí tọ́jú ọjọ́ monday ngbà wọn gan bá dojú facebook wọn mọ̀ pé nǹkan ju nǹkan lọ ọlọ́run ọba ń gbọ́ màá mọ̀ mú oríṣiríṣi nǹkan jáde lónìí oṣù àdúà láwa yìí ẹ jẹ́ fi yẹn lẹ̀ ẹ̀yin wọlé ìsan rẹ májẹ̀mú yín òní lọ́jọ́ ajé sọ fẹ́ san tiẹ̀ ẹ gbìyànjú láti ṣe ọ̀rẹ́ májẹ̀mú bẹ̀rẹ̀ láti 2000 lọ sókè

0: bin yo ba wole o le le le 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na lo no gbe jade mama yi tin soro lo e ma babo nibi te ba de
1: so jo ye do ti mo dele gogo do 77 yen o te ti re mi oko mi sha understand now
0: bawo oko lo ti ri o lo mi
1: so jo ye gogo mo te ti ba
0: ojo yen kan bo se re won to
1: so bi o ti awon ke mo ti loyun mi o wa ke oyun ti wa lara mi mo n try lati get the shop to de tun gbadura shop after prayer ata se ni 77 emi se yan ju shop lowo mi sha mi rin kun osu mi o tun ko vevin je mi mo pe oyun ti wa n bibe so na to wa di you know osu ke wa last year e wa n soro ko lede pe awon mo obirin yi so gba to ba to ni miscarriage to de ko gbadura mo wa de te run mi ti eri period mo sha lo mu ti piti mewa gan mo te ko si inu omi lo ba gbe line meji wa ma
0: ni le ko bi inu omi
1: piti to mo ma ni lowo le every month mo ma nse
0: eh
1: so mo sha ko beni sibe lo ba gbe two line wa mo ni e mo loyun ke mo se gba olive ni Lagos Island niyan mo se confirm ke mo loyun niyan so mo sha dupe lowo Olorun tori pe egun mi dogo
0: ki lo ko mo yin
1: temi taiye oluwa shin dara aje
0: na wo e bayi bo ba fi agbara se ami ege dogo gbe baba temi na nko ojo ma nlo mo na wo si wo ya ya temi tayo bi mo se gbe omo idani be ni se bo gbe yanu e ki olorun ko wo oluwa si ndara na ikan lo tun gbon ojo ti a fagun ninu aye sister yi o na jọlọmọ ori gbejo despite the fact o le dide o si dogbon soro ara re without wasting time eje ntun wo elomi ta tun fa ojo re gun engineer
2: praise the lord
0: now
2: mo dupe lowo olorun ipe yi mo mari ni 2023 2024 2025 2026 igba to wa di last year July Daddy me introduce me to program you pick him up ni araro.
0: Nice.
2: So bo se di last year August mo wa si Jesus City.
0: Nice. Nke yo kan lo paramount pelu gbogbo testimony ti mo ma gbo. O mo gbo mo wa Jesus City. Eni kan ni ki lo go special pa Jesus City. Bibeli ni oruko Oluwa ile isu agbara ni olododo sawobe. O si ri yi. Mewa paramount pelu e. Orisirisi nkan ni mo sele nigba ti case ba ti di nkan mi ti o ti bo foju ayogun mo dare lamu mo ipade di Jesus City so gbogbo bi te ba ti ngbo mi emura ojo Wednesday to tun ni mi bo gbogbo yin te nwoju Oluwa fun omo eyara gbogbo yin te ngba Olorun gbo fun oko ati aya e tete de gbogbo yin te ngbo Olorun gbo fun traveling e tete de gbogbo yin te ngbo Olorun gbo fun owo oja odun owo oja e tete de gbogbo eyin te gbo Olorun gbo fun traveling e mu passport yin dani ati eyin te fe ko ile awon ni ma gbadua fun London 6 ka to wonu eto lo ni ago mejo ni ojo Wednesday ni Rabaji gan ni agbara eni to laye atorun Oluwa lohun o se nkan meje gba nko bi alakoko ni pe o ni so fun won ma fi opin si gbogbo nti won pe ni delayed e n ba gbagbo ni o an laaro ikini igbagbo be gbogbo eyin te to mo po ni delay je ajogba wedi 2 12 la pade lale keji bo laaro 6:30 lori YouTube TikTok oni ola ile re na lo wa shop re na lo wa office e lo ti dogbon bi ya piece se ti to mo gbon tin ba so eh enikan ni 12 alakoko ni 6:30 laaro odekunle epaphras mo si be nikankan chat and to ba tun di 12 popo lavi break pelu eyin meji meji ewun ti sister yen la nso dale o na debe mo mo gbo iye omo to ba ko wa ni mo wa ni apete iyen ni ojo Friday je tai bi ije tai ibi mo tin gbadua lo mo wa pita lo fe so nkan kan obirin na jade e pe wa engineer ewun to sele so na ni August mo ni Oluwa ni won ku omo 38 wa and Wednesday teleyi in le kayo omo ti won

E kaaro be lasiku ojumo ni akojopo royin ta agbaye lunde se ti igboyin lati ikoni ti lagelu 96.7 ok to gaju awon kilo martini salao loni royin sugbon saaju e gbo awon kokoro le itunbe

pa o di kanu ro o omo mi olo o won gbe pa won lo di kasina nibo olohun ni je won ni rubi me arona won gbe pa e ba lo di kaduna awon mo wa o fe lo mo obi go fe ko mo mo lo na be mo lo fi je pe disin awon omo wa lapa be na la toke oya e le gbugbu ara ri won

week for 7 gbogbo aye lo ti mo be arojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de bi testimony Jesu oluwa wa Matthew sori ni osu kewa yi asiri po nbe sori Matthew teniyan mewa ba ti be o darijin anything teniyan ba se darijin can the reason sori akun kan nbe David lo toro nje ni owo re.

to sele ni Egypt na Bali ko fe eyan mewa lo nje o de dariji won so o ma to sele igba to pe ojo mewa olorun pa na Bali emi kan shame mo gbadua lo su yi gbogbo en ba fe eyan oje emi mi mo ma mu won bale Martin so wa mi bayi so ori omo David mo n pe ni Absalom ani teyan mewa ba ti bi o dariji won Matthew omo David Absalom igba to ma ba iyawo baba re so an mewe wa won be dakun mo ri o wa iyawo baba re ni wa o ba awon mewa so Matthew igbogbo mewa so igba ti an ma pa o na bibeli wi pe awon ako ni mewa ti won ru ihamara Joabu an ni apade Absalom won de gun pa iyen ni pe eyan mewa ti be ko gbo sugbon na wa to fun iku lato weyan mewa mo gbadua loruko Jesu losu kewa yi o ma bori ogun gbogbo eyan omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun be yin egbe igururu kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori No More War Prayer Mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e do sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele orun mi leyin yo dara fun yin.

0: se fun gun ogun bi ori akuko iya akuko la se fi fun eye ti o se bi adon si nigo lati ilu 96.7 fm ni baba won o ile funfun bala oni felele la wa ibe la wa lati ngo sa fefe ti gbogbo aye ngbo tori beri ba keni goti goti jo apa lolo lati ilu 96.7 fm oga on top la je ni bi ka polu oja lowo bele ja ka je ogun baje lati ilu 96.7 fm ni iroyin asiko ti ori tabi sugbonu lagelu 96.7 fm le o ti gbo iroyin ere daraya nko lagelu 96.7 fm le o ti gbo eto to nko ni logbon lolokan ojo kan o lagelu 96.7 fm le o ti gbo ai go kere mo didun obe o e ba wa dowo po ka fi ti wa gbe yin laruge
1: drum melody loni lagelu 96.7 fm radio to gbajugbaja kaakiri agba nla aye loorekoore
2: e ma gbo wa.

0: Striker.
1: Lagilu FM.
2: Ẹ kaabo gbadan latoju oja ikani lagelu re lagelu 96.7 FM oke gajo kele fun ala belele ni Ibadan oya je kan mo le toro yin ere idaraya ele todu ti gbegbe nkan si o ba gbe yin se dara po mo wa ele wo wa lofa dan bi kibi ka kiragba laye lokan ni bani dore Facebook ikani lagelu 96.7 FM lori je kan mo fan family awa nbe lori TikTok awa nbe o at top striker 100 hey iko 3S efura Gbansa ofura, gbansa jana, aja ofura, aja jin. Bole na o ba fura o le ni oko lo. E ba fe sun lale. E to na ire po gare dun tile ku gbin gbin. Suti e to du du gi ya o ga ma ba ba wa lo le lo. Awon agbalagba ni o le ranti orin yen. Orin yen. Hey, o ti pe gan mo mu wa laaro yi ka le tete sinra wa ngbere ipako seri from continental to relegation zone hey hey hey ojumo sese mo bo ni o omoge lojo si wa bayi o igbese to lagbara ewo eje adago mejila ago mejila won wonu iko 3s Eyin agukun ti mo won wonu won tan bo badago mejila tori bombo nbo nigba kan won ma mu awon de lowo yi oju le yan gbodo mu to ojo okere loloju jiji ti mekunsun nigba kanu o ehe ni bayi yo ti bere kun lati le ti o sun ikun yen debi ti yin lo ni o tori be ba fowo leran te nworan awo ni fowo leran tori bi ko mo baje la wa wa ibi ko da la wa wa e le mu alota eyan o kaye who cares awa o care sugba pa ni so okodoro oro yen e mu ku o ninu oro ti wa eh eh e le mu alota bo ba wu yin baba dago mejila a gbora waye daada lori oro iko 3s e di oluyole warriors tun na won tin jo ajore yin bayi baba e ti fura pansa pada jana o oya papapa lati be yen ago mejila yen o seese ki n fawon eyan lanfani ati pe wole gan lago mejila yen ka jo so daada ka kuku dedicate osan yen fun iko 3s lori gbe be eyan ba ye tese bayi eh relegation mo n wo yi o alati mo nla yi ala relegation ni o eh eh o se jenu a si la wi ti a wo oya papapa lati be yen Niger Entertainment Football Academy ifi gbagba olore so re ti won gba lojo ojimo awon under 13 na le gba bo tori aroro da oju ile itoro under 13 Niger Entertainment Football Academy won fi aje olunde lu new glory ego kan dondo sodo ni ba under 15 se bere ti won oju yen o je ki won lanfani ati tesi waju a le ma fi ojo pa omo lomo bi nkan se ri niyan sugbon leni player of the month awon mejeji under 15 at under 13 won ma lanfani ati gba mi eye won iyen leni ni papa se ti marvelous na ni liberty stadium e ma gbagbe yi pe oluwa femi samuel o na lo gbe gba oroke player of the month fun ti under 15 niyan nigbati ogbemudere jeremiah gba oroke iyen fun player of the month ti under 13 e wa ma gba o se ri under 15 yen skipo ti se gbogbo eto ti e eto ti gbogbo eto lo ti to o ti wa nle lati tipe tipe iyen under 13 se wa ri under 15 yen under 15 triple a e bariba e won ti se to re under 13 yen ati tag e bayi yo ma je pa akinola oye niran david player of the month pa akinola oye niran david player of the month fun under 13 bo se ma waye niyan lososu bo se ma je niyan lapa be yen o e bariba o ya la papapa ta lo skipo eto ni nkan fun winner oda ko si wahala a mo so leyin eto ronaldo cristiano ronaldo hey ya gogogba awon esi fi gagbaga to waye lanana ka wa wonu ona oro ronaldo lo ibrahimovic soro yawo ronaldo soro eh olukoni na soro ki won wi awon esi fi gagbaga to waye
0: akojuma tokun
2: akojuma
0: ni je fe ni so ti bo se lanfani ati wa ilana o de Greece awon ati Germany ododo ni Netherlands fi aje Serbia meji se kan o de Portugal won fi aje Norway meji se kan ni Wales won ri aye lowo Denmark kan kan do sodo ni won te sodo ni o de France awon ati Belgium agun mejo ku sejume dogun o de Italy awon ati Turkey ni Northern Ireland awon ati Georgia o de Ukraine awon ati Hungary agun mejo ku sejume dogun ni lanfani ati wa yi tori akoko bele nja bayin
2: dia se ba nbele nja bo se ma je niyan lapa be yen o ye papapa kini nto sele lori oro Cristiano Ronaldo oluko ni George Jesus o ti jo di mimo wi pe gbaya gbamba yi gbagada ni lekun sile fun Cristiano Ronaldo lati pada o sinu ko agboje to lede ti Portugal oni ohun o ni kini kan ohun o ni nkan kan ko si ko sinu kankan laarin ohun ati e aigbore ni ye nikan lo waye aigbore ni ye si ye ko si gba ti o le sele bo ba ti asele bayi keyan wa ojutu ni bakan na won debunk iroyin kan to nlo kakiri gbe won arrange fun Cristiano Ronaldo lati wa gba last match ye fo le de Portugal ye farewell match lati se emi aye e ti won se eye kan ninu iko agbojo le de Portugal owo lati se fun won ni iroyin yen o fese munle o ko se ni o so be o won so pe ki Ronaldo wa ko wa kangara re o eso fun di eyi gbogbo match te n so pe won fe gba farewell match fun won fe fi kede idagbere fun rara won ni ko si ntojo gege bi iroyin koda ifi gbagbaga to wa lana laarin Portugal ati o le de ti Norway Cristiano Ronaldo jagodi ma olohun ora ya nwo ifi gbagbaga o le de ti Portugal koda o fi fara kan sori ero ayelujara photo ti mi to ti wa ninu private jet ti e ato won ati yawo ati awon omo o pada sori o le de Saudi ni match Norway gan kan ni kini to pelu match Norway Norway ni san wonje to ni ewo e ku olori e kini yawo Ronaldo so yawo Ronaldo na soro aku ojumo o ogbeni tijani oloku dana
0: akojumo atokun akojumo ogbeni ara ni
2: ogbeni o tun de olateju
3: akojumo atokun akojumo ogbara
2: ni komre wasiu
4: oruko temi abdu wasiu mamadu yusuf akoride obakilapa mo kenti aka kan gbara ni papu re se tutu mo to se ko lele okun gara abdu se ele njo kan
2: to oro lori bo se lohun ori akoko na oluko ni so ipe Ronaldo awon ma pada pe ni next international break pe wa ku sowo Ronaldo lati wa abi ko mo wa sugbon o awon ko si nkan kan to se Ronaldo lati ma pada wa sinu iko agbojo lede ti Portugal iyan oto iyawo Ronaldo Georgina Rodriguez o na so nkan kan sori ero ilujara oro yi ri bake bakan tori oro to so yi ta ba wo age baba oluko ni baba ti pe 72 Georgina Rodriguez yawo Ronaldo fi sori ero ilujara pe I don't know how this man can carry the name of Christ. Se ma pe Jesus to wa ni ibe yen ni yawo Ronaldo pe bawo ni baba ile se gba
4: Jesus
2: ko po definitely pe ko ye ko o wa fi o fi post kan si sale re ele oro ti ani baba sale Augustine to so yi pe baba so yi pe iwa aibikita eni oluko ni wu lati pe Ronaldo ngba to mo pon oni lo but later o delete e tori pe fake ni news ti fake ni tale baba o so nkan kan baba o ti menu ba nkan kan to ni se pelu oro Ronaldo lati gba ti issue yi ti bere so pada delete yen sa so yen tun ma je fun oro fun gbogbo awon eyan tan ti ri news yen tele pe baba Fagosi o so nkan kan pa Ronaldo fake news oni gbogbo yen o Slata Ibrahimovic nti e ohun so wi pe even a lion knows when the hunt is over be kini o gan to je ode o ma akoko to ye pe o ye ko ngo fi jale pe ohun o le so de ma be ki Ronaldo o ma fi igberaga ko ma fi ba legacy to ti set ile je be ki ko to binu ko nu ko ole de Portugal o di respect ole de Portugal lapapo atawon teammate e be iwa igberaga ni o e ja wa wo oro bi oro ise nlo e oju wo le fi wo
4: lápọ̀rọ̀ tẹ̀lé mìíràn pé ọ̀rọ̀ tí Slapta Ibrahimovic sọ lè mìíràn ti bẹ̀rẹ̀
2: pé
4: tàbáwò dáadáa tó bá mọ nǹkan tó ń ṣe ètò ọkọ̀ bàṣọ tọrọ àkọ́kọ́ tó yẹ kó múlò gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tó pàtàkì jù fún gbèsè ayé ara rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí Slapta sọ yẹn.
2: Slapta nígbà tó náà fi ikọ̀ àgbọ̀jọ́ léde ti
4: Sweden
2: lẹ̀ pé òun sì yà active náà.
4: Tàbáwò dáadáa rẹ̀ pé e ma soro kan pe ta ba tin di pe olorun so pe lo jokona olorun e lo jokona abuku nbo n to ti daju e keyan loju agbo kona o filere ko si ku nbe ko se ra lo ju ko je
2: gbawon gbogbo kiki
4: yan wo ki lori joko ni iyi no ta tin di pe tori olorun e lo jokona abuku nbo n so lapodo temi o emi ro pe to ba mo nkan to nse
2: the first person don gogo soro awo to da
4: o da ju fun oro ti slatan so yi in loro to da ju fun to ba mo nkan to nse in to luko ni so yen tan ba ti pin ko wa ko sa to se
2: in to pa je tele
4: ko ati gbogbo tin be laarin mo to ti baje o ko wa ko ti agba ballu kan kan o le ba pari nations league yi tan ti an pari nations league ko se fun pe ti nations league ba ti n tan o emi na fi adagbe eto ro o
2: ki won ma kan si ma ku bi
4: ale be
5: se re lapodo temi ya mu lati
4: ti oluko ni ti so pe ele ku si si le fun
2: pe wa ku
4: so wo ta ba wo big incident ina se sele oluko ni ina ti pare oro pe ai gbora eni yi laarin awon mejeji ni oluko ni na de try lati cover awon nkokon ni ko nje pe ko sa ai gbora eni yi nbe isele to sele yen Cristiano Ronaldo ohun na re gege be ni pe ohun ti si orilede Portugal ohun se gbogbo nkan to ye ko ohun se fun won but iru nkan to luko ni yi se fun won o ku die kaado gege bi pe agba player and iru nkan bayi na kedere ko n se gbogbo agba bolu na lo ma n se o but o ma n sele se opolopo awon agba bolu mi na latari pe won ma pe agba ohun se to so tori ta ba so pe Cristiano Ronaldo lori ede Portugal kaakiri agba laye agba bolu to ni weight ni so ohun na check weight are pe ah ohun to bayi so a ri pe ta ba wo awon ololufe orilede Portugal a ri pe awon opolopo like
2: e awon opolopo national team won gan bi 2 million ni o ti
4: follow
2: so awon olube Portugal ni
4: kan ka like so ta ba wo dada opolopo gba nkan teni yi se fun wa opolopo na de tun wo pe ibi to ba de gan na o ti to ge tori pe ta ba wo ma so ile ton ko gba kan to gba ti Norway awon kan gbe bana Ronaldo awon kan gbe bana Jesus pe oluko ni Ronaldo so ni so ni to tumo si
2: we trust
4: so ni to tumo si pe kini yen ikusinu le to da bo ta ba gbogbo e lo ego to gbe Cristiano Ronaldo wo ko se yan ti o le se latare pe ohun na wo bo pe for the past 2 decades gbogbo wahala to ohun ti se but igba to ba yeyan loju ago gege be se so
2: bi o ni wa si
4: lo ye ki yan ku but o ti sele o ti sele ko se yan ti o le se tani ko ba so pe agba bolu kan o le se be kini kan iro ni
2: okay gonkalo remos ifigagbaga mokanla lo ti gba fun orilede portugal ifigagbaga mokanla lo ti gba mokanla to ba ti le o ti gba ju be lo bo ninu mokanla to ti ba ti mi awon portugal o padanu o ti score 14 goals for portugal but in the last 11 games to ba ti score bayi portugal o padanu
4: ta
2: ba de wa wo waju portugal
6: pẹlú ẹ dábà ní ká wọ owájú Portugal agbábọ́ọ̀lù tẹ sọ yìí ta bá ń tu àwọn atamátàsì èmi ò lè fi sí class b jákèjádò lè àgbàláyé òun náà ló fà tó fi jẹ pé
2: class kí lẹ fi sí
6: bí a bi class c dọdọ tèmi cause òun náà ló fà tó fi jẹ pé kò yẹ kí Ronaldo last di àsìkò ká ní wọn ní striker gidi
2: ká lóun jára
6: rẹ dáadáa bẹ́ẹ̀ ni ká ní Ireland yẹn bóyá wọn wá yè mí fún bàbá bí a wọn máa lo 442 àlò 352 ṣùgbọ́n tán bá fẹ́ lo striker kan tán bá ní Ireland yẹn Ronaldo ti jókòó lọ wájú yẹn sí pé tá bá sọ nípa àfiwé tí Zlatan Ibrahimovic tó ṣe gbogbo àwọn ẹranko abìjà àwọn ẹranko tó máa ń pa ẹranko ẹgbẹ́ wọn jẹ tán bá ti ń dàgbà tán máa ń pa buffalo tẹ́lẹ̀ tán máa ń pa kini tẹ́lẹ̀ àwọn ẹranko kéékèèké wọn máa pa jẹ wọn ni le pa ẹran ńlá mọ
2: wọn yọ dẹẹsẹ
6: tí láyàn bá dàgbà débi kan tó bá gbé gẹẹsì búfalo yóò pa
2: ìyẹn ẹsọ yorùbá
6: ẹfọn tí láyàn bá dàgbà débi kan tó bá gbé gẹẹsì búfalo kò lè légun yẹn mọ láti bá àfà yóò pa so
2: àná ìkọjá ìyá ara
6: wọn ọdẹ etílé ni oníkálukú àná
4: ọdọdẹ etílé bí òkété
6: so tábánigá wo ohun tí olùkọ́ ní gọ́gọ́ sọ ṣáájú UEFA nations league ìbẹ̀yẹn ló yẹ kí Ronaldo ti fura pé àsìkò ti tó láti kúrò ní national team n tó bá fi lé mú olùkọ́ ní sọ fún pléyà pé mo fẹ́ kó wà pẹ̀lú mi yálà o gbá bọ́ọ̀lù o àbí o gbà bọ́ọ̀lù mo fẹ́ yẹ kó wà pẹ̀lú mi wọ́n ti ń jẹ́ kí pléyà yẹn mọ̀ yìí pé o ti ń súnmọ́ pléyà and coach
2: player and coach.
6: Oh, he's a player gagan sama.
2: Yala ogba ball.
6: Yala ogba ball lo. Ogba ball lo.
2: Ni
6: wi wa to eh eh won ti wi wa to nbon jo evanisher mo fe ko wa pelu mi. So o ti oko je o di mo fun player. Player yen budo prepare mind e pe ki se pe ki play 90 minutes. Bo si njo 15 minutes, njo 20 minutes, njo 30 minutes. Player to ba ti dagba to ba wa importance team gan. Me won so be si Messi ahead the World Cup. Ki se agbe ape kini kokokan
2: Messi ni so yi pe boya lo won lo
6: won so yi pe laye o ah pelu un te di mu yo ki lo fa ni pe awon na o ni elomi be yen ki se pe Messi na dabi ti tele mo o Argentina o ni elomi laye yen na lo fa
2: to na fi di
6: to na fi di to ifu to ba ma ma wa gan kana le lomi yo mo gba change ni bi abi 10 20 15 minutes 30 minutes joto jo ba po awon na o le lomi sugba aje Portugal won ni striker ti o ba ti e dabi na won ni striker o ye ka laye ti pelu ogbo ton so yen
4: ta ba ti wo garage George Jesus tanzo pe arabe olukoni olukoni na ni le an spi de parisa olukoni gan ti ma ability e se kisa to pari pe agbara to ku yi ko fe ju de ti lo club side lo commitment in ten de ni lo ni national team
2: o ya
4: nkan to gara ju club side level lo ni tori pe national team fe lo pade
2: europe o ya to
4: european nature asia to tin gba league
2: saudi
4: level yen kere o ton fe lo compete pe lawon alagbara eyan o ma pade eru orilede spain yo ma pade italy yo ma pade netherlands yo ma pade germany yo ma pade england pelu ru level ti o mo pe ronaldo wa
2: ani modric bo ekun ni
4: yanpo yanpo won jeru yanri ninu tagbisi aye croatia iya yen won jeru ere o ra pe si so abi nkan ti ti gel kan to po ju
6: to tele
4: sunma ele po ke ton wa se seri tan je to je season itani
2: ita
4: inu ile ni ta baba won
2: e ma nto ti e wa mele iwosti se ma pe behind closed door ni onti won wa on wa ni pe ajo yi wa ni pe bo anfani wa fun omo to mo tojo ri won o ba to odun merinla lati wa olede croatia ba samulo anfani yen gbogbo awon student under 8 tojo ri won be under 14 at academy player to na pe awon teacher won kan kun wa won lo bi 6000 seju amma ni
4: omo laaji omo lo ari yeye npo
2: won ni oluko ni won ni ko si to dun ju bi pe amma awon
4: yan
2: wa fi awon sesin loju won
4: ta ba wo n to sele ya ri pe awon to po ninu oko croatia yin a lo wo team ti won na awon odds awon to ti dagba to e kan ti replace Mateo Kovacic
2: ni Modric
4: Modric
6: Ivan Perisic
4: Ivan Perisic si gba ball the same Ivan Perisic laisse ko Kovacic Modric gbogbo won ta ba wo iya ba bi se je won na won le lo ton leto so laporo temi mi ro pe n to sele iko Ronaldo George Jesus ti mo ton se o de ti mo pe ko lagbara mo ohun lo ye ko ti po ngba ta ti so fun bo se a so fun na to ti ton wa ngba se ju de ton ni o ma gba ni ko ra ma fo mi lu ijo ti ball osi kan na ko fara mo ti ko ji se ko ba ti di ejo bayi
2: ada
4: ko
2: se all right bin ga se wa ri bayi Luka Modric oni lati jo to n tin gba ballu laye ohun abuku to ka ohun koju le keke ko gesi ni abuku akoko ti inu ohun o baje julo o oritori pe ka ti eni gboke ta bi awon agbalagba lo wa n papa sere aba ti esi fewe mo oni looto lawon mo pe olede England je iko to se kanrin oni sugbon koda iyalenu to je fun ni pe o wa dabi eni pe awon o ti e pe lori papa o ni iya to je awon yi abi ki awon lo bara awon so e ti jo to ro o koda oluko ni won Slaven Bilic o na so ro o ni ohun lohun ma so yi pe England se le to yi ese won o le na Estonia ni meje sodo o ni ase ori irun ni ya ti run o ni awon si fi oro yen jewo ni bi ojo bi melo kan ton so pe ingandi le looto sugba ifu gan bi ese le to yen Estonia gan ti ese football nation gan won le na won meje sodo o ni ase meje sodo ohun gangan ni won fi wa se eye welcome back fun iko lede Croatia o ni iyato jo ohun ohun o ni explanation kankan pe mo nrora mo nrora mo nworo mi mo nwowo mi eyan o ni ohun o ni explanation kankan to le explain pe boya bi nkan ti e se ri bi ti awa alawe bi ogun gba wole ohun o le so pe iyato je awon yi eyin abi ka won ya mura bi iru re omo tu sele mo tori pe apere buruku ni o fun olede Croatia ojo ti lo laaro yi titi ti wole ara ma je ko ba yan le se fun gbe jeje mi ni mo nfi o ba iwo na lo ni ma fe
7: bo tara bo se tala iwo na bi nka o barata ni lo iwa di pe
8: explanation abi ki lo pe
2: explanation mo be so
7: exclamation lo ti e wa
2: explanation mo be so
7: o ka daru ni
8: mo se bi explanation lo be wi
2: explanation lo be wi
7: sori bi biro to ba le o ba fe ka o fara balẹ ni to ba ti lo ibinu ti e ko
2: mo se bi
8: bo se ka
2: ibinu ti a fi ko
8: to se nka hun pelu ibinu ti lo se fe je ko yiwo
7: ibinu ni won fi ko
8: o pa jogun o wale o aye buru
2: o mo pe iroyin bi an ba se gbe kale lo se gbodo
7: gbe ah gbodo se be
2: iroyin ti binu ti binu ni ti binu ti binu lo lu ko ni fi nsoro
8: mo wa
2: binu ti binu yen le
8: ni na mo wa tele se mo wa tele se
2: de go van
8: wo ibi ni wa bi
7: ni won yun bai
8: ala mo yun dara
7: bi yun oyun de sango
8: oyun de sango
2: abi bi we se de
8: bi we se de nu so o si mo
7: o si mo
8: o ma so pe mo ma so fun yin pe
2: yo yo are ni bo
7: foro mo de ma so
8: mo de ma kilo fun yin
2: I always want you
8: gbogbo o keni so be eni so
2: I don't know
7: wa mo bo se ma yanjo ara re
8: so wa ri so
2: la ni den so e se ro pe tele
8: ma gbo so wa ri bi ti oro toro yen wa pa ni lenin de ise ti mo se dana emi ko mo wa duty
2: won pe ogbo pa wa
8: be ni won se ni
2: wala mi
8: yeso se ede nobody knew you ni won mo yun mo ni ki mo wa de bi
2: emi ko ni mo ni se
8: mo invite mi mo invite mi emi ba tun number won fa na mo ni emi
2: emi o wi be
8: emi o wi be
2: o ka play re ni
7: won ko yo table
8: won ko yo table jade ni won ko fi kule ge ni
2: o se kule no wo dagba sa no mi ti je mo
8: wa mo ni emi ni
2: mi ti je mo wa
7: oran ile oto
8: oto ni emi mo dano ya eyin ko ni pade ti o je yin lona
2: ti je mo wa
8: enu ti re ba mi lese awon ga ti won lawon fe kowe
2: gbogbo be ga bu ere gbogbo be na ru
8: ati security ati gbogbo e pe iru obi le mu won
7: o si bi te fobirin lesi
2: eleyi e je je omo le nti awon je ni
8: won awon to so bi pe next time don't do that again money yes ma yes ma
7: laye
8: eh je riru mi nbe mo emi mo koko denu moto
2: won to change mind won won to change mind won
8: mo pe wole
2: e jamo won to change mind
7: di tanrin ile
2: ko ga mi omo de
8: ga mi ma de ba se ale ni wa lo bi un po lo to se won nikan ni
7: emi na gbon last week nto ti e so last e ba nfa tape won 191 2020
2: me kemi
8: abigba mode ya goku
2: ti ya goku
8: ah ti mo joko bayi remuremu ton pe un lo so mo npe emi ko mo so emi ko mo so nti won gbe le ni mo ka
2: mo ka
8: ni mo npa ki won gbe le te ka nonsense la nse nonsense ko eh si se bayi tele
2: ko nonsense
7: mo
2: ti mo ka
7: ni ka nonsense bi poje oba ko
2: lo kun lewon waju IG
8: waju ni waju deputy commissioner of police ni mo kun lewo mo ni daji mi o
2: emi o
8: emi mo
2: kan pa eh
8: ni pade o so
7: je yin o gentle o se bayi lori afefe
8: enu yin si mo muju enu yin ti muju mi ha e ko e wo
2: a
8: ije je ro fi sele
2: teku le o jo mi le nu tele
8: ko ni lati gba na won ti jo mi le nu
2: se ti a jo bayi
8: won to do ti do
7: lenu ina iwo loku ko lo re wa ona abayo ti to lo
8: se gbogbo ti mo lohun
7: mo kan ra ka iroyin mo
2: ti binu ti binu
8: o fi binu ka royin o
7: dakun
8: tori awon aye
7: so mo pe
8: ti ki ba se wi pe olohun wa le yin e otapo
7: kororun
8: ju enemy lo ara won otako lo yo kudu o
2: kendi
7: ogan le be wo bi toro yin o ti oja
8: to be da si ko si ko ko si wo re korore kan ri laye
7: eru bonge ona ti gba ru
8: ni bi ko subu bi ko subu ni mo leki o si ni subu la na la na eni ba pe o subu emi o mo fun
2: o ku
8: oko olohun
7: to ba nfe ko olohun o gbele lo
8: ko gbele lo
2: adabi
8: adabi adabi to ba ro ti eni bi loku ta la n ba wi na
7: ta ni emi o ti
2: e la ja pe mo
8: agbani agbani ki lo se
2: wahala
8: o si to se ti to se fa wa awon eyan gate do le gbija re won le gbija re nbi
2: won ro bi ro
8: o ro bi ro o ro
7: olodum re ba le ran titi
8: mo ti gbowo pe ni
7: ọpẹ to ti nawo si o
2: na be mi lo ko je la be fe
7: na se
8: eja eje o ya ki wa na mo se o mo gbe mo o gbo be darun
7: tutu lasiko
8: eja odorun
2: eja ma lo buta
8: eh ahun ni e
2: baba da go mewa ku seju meedogun a n pada bo ayi koto ti cash star 347 star 1004 star 2 hash star 347 star 1004 star 2 hash ni o titi gba yen titi la ya kisola controversial newscaster ohun ati imole oluwasina

0: kala pe anti sanwo ewun ni sin
1: ah obi
0: ile ko ni kala
1: ah ile ko le ma kala ra
0: o ma se o tun ya o eja lo si ipinle kasina won pe awon obi ti an le ni egberun lona ogoji 40,000 women okay oni won pe won je anfani o owo kan eleyi ti igbakeji are orilede Nigeria Shetima eleyi ti won lo gbe kale lati fi se iranwo fun awon obin papa julo lati le se ironi lagbara fun won pelu bi o se pe ijoba yo bere o laipe yi lati bere si pin owo ohun fun gbogbo egbe awon obin eleyi ti an ti koko won sile
1: bi
0: pe won je anfani eto ohun ni ipinle kasina ni o tori mo gbo titi tin kerora
1: na pa be yen
0: o je mo bura ma so o kasina ni o
1: ba
0: toyo ba de won pe o
1: awa na ti fo ko le
0: kun toyo
1: e ti fo ko le ah won si pe wo won gbo won sami as fe send oruko
0: igba o ni won se ta won kunrin
1: se kunrin
0: ba se
1: o kunrin o ni lowo
0: o se ni lo aye
1: ki le fe ki do bi ki lo pe fe fo kunrin ise la ni keyan kunrin wa se laye
0: ko si pe egbe
1: ah ni egbowo
0: egbe eyan kunrin e bere si korajo loni e bi mi se igba keje alaga yen mo ko
1: ni to ba wo iwo ri ko so pe won se ironi lagbara fokunrin
0: ki lo de
1: oh
0: awon la ni lo
1: e do lapo ibi to
0: e bere si ko egbe awon okunrin jo loni
1: ani ise le wa se laye ise ise le
0: o si ran pe onko owo jo jo fun
1: ire wa fun awon okunrin ha o ma se o olorun jo mi
0: e ja bere bayi campaign ti be
1: ya lo olorun jo mi to ni iyan ojokun
0: ah
1: kini ba ti wa se le aye mi si bayi o ya ja lo
0: eh do lapo
2: kala o jipepe ninu ekurere alaafia nikan le davi le se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba o ke fi sa gbekale alara pe online mo ni san mesan bo ba ke fi e le ran bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o ma rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o ma laago ki ko ma rin kiri ninu ara eni ifunpa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o ma ru ko ma gbe awon oniruru irinsa igbalode ti won ti n sayewo lodo won toju asiri ibi ta isofisebu ba lara eda lo mu lára pé online mo ní san mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀ pajápajá àyà lílù pìpì àbáàdì jẹ̀díjẹ̀dí ìdákọ́lẹ̀ kọmọkùnrin ó má lè tapáì kára ó mọ gbọ̀n rìrì ojú tí ń wò báìbáì aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kàn sí alára pé online mo ní san mẹ́sàn-án ní number 1 lodge street beside amazing grace school òkè àdó ìbàdàn 08138855308 08138855308 bo ban se o bi ojojo alara pe online mo ni san mesan

0: eka bo pada
1: ayo
0: bo ti le je pe kini I mo bi bo sunu ni I mo bi bo sunu ni to mo pe ni kini ah I wa ni abi kini o fi npe
1: Oni
0: choice Olorun ti ra wa bo Olorun o wa kubi to wa gbegba ki lo fe se si iwo wa gbadun si mic ko wa soro ejo tesi waju edo ki royin na le si lanfani ati ma gba o ikani lagelu 96.7 fm ke gado ke na pe bi ta wa yi gben gben gben to woni ani ti se oludije dupo gomina labi asi egbe oselu apc ni bi eto idibo gomina ti o waye lodun 2027 ni ipinle ayo senator sarafadin abiodun ali lo ma ti fowo idani loju oyo oro soya fun agbarijopo gbogbo egbe osise to ni o se pelu oluko ni ipinle ayo pelu ore eto eko atuse eleyi to gbogbo ti o ba leyin ti o ba ti lanfani lati dibo yan gege bi gomina lodun 2027 Senator Sarafadin Abiodun Ali ni e ti ri nkankan o soro wu jade ninu ise ku odun ayajo ojo awon oluko lagbaye eleyi toko fun odun 2026 ta wa ninu re yi o otuni bo un ba depo isakoso ni ipinle oyo leyin eto edibo ti o waye lodun 2027 oni e ri fimu laarin ogonun ojo oni gbogbo awon nkan ton five aseyin ba ati ni oko ati ni ile lori fun awon oluko awon kokko pagidina bere na pe kini nkan to nse adina gbo oku ti awon oluko ti won le ma ni o oko ti won ele to je pe pelu owo ya won gbe oko si won nidi ti won si tun ni ile lori aye ni ere oluko gbodo wa ki se lorun pe pe bi ti wu ko mo oni gbogbo awon oluko ti won wa gbe se awon ese kuku ti won sise nbe to fe dabe ni pe nkan fe nira die senator sarafadi ali oni bi on ba tin de ipo gomina laarin ogorun ojo olohun gbogbo awon wa je monu to ye kirufo oluko be ma gba tinu re o fi mo dun gbogbo re ni ohun o mo pese fun won oni e so pe yun kekere tunu o tun se lalaye te si owo waju o ipe gbogbo awon to nse adina gbo oku fun agbega lenu ise fun awon oluko eleyi ti won gbodo ni igbega ni tarata oni gbogbo n to ba le gba na lawo fun bo n ba ti de ipo gege bi gomina fun ipinle oyo oni a ke ti itan sibe oni gbogbo awon n to jomo gbigbe lati bi kan si ekeji eleyi to le ma fa wahala oni lai lai oni ko ni sele ninu eto isejoba tohun tori pe pelu ilana akoyawo to nti ilana igbalode na ni won fi won se gbogbo re ti o fi ni sikolu ko won be bi ti wu ko mo o oni gbigbe oluko lati apa bi kan si ekeji ko ni je inira bi ti wu ko mo oni ke si se bi pe won gbe oleni ngba to ba se osu kefa won tun ti gbe oku nbe rara ki si se ba hun abi ki won ni o ya gbe danu elo e lo bi ti o ti ni riran oni ke se nu eto isejoba tohun bi ti wu ko mo tawepa oluko e ti se wa e ja gbe ku oni abara bi to wa senator sarafadin abiodun ali ni pe lasiko tohun ko ni sin to jo bi ti wu ko mo o tun salaye bi pe ninu eto isejoba tohun tohun ba tin depo gomina ni ipinle oyo labi asi egbe oselu apc ami eyo be si ni waye fun awon oluko to ba peregede ti won fi gboro jeka lenu eto eko awon o lenu ise won ti won se o oni awon agbega un gege bi ami eye ti won mo gba oni yo ni owo nu oni eseyun leni oni yo ni oko nu oni eseyun lendi meji oni awon laptop won tun mo gbe yen awon ero alagbe letan won tun mo gbe le awon oluko lowo ba o se daada lore mo lo fun eto eko lati le je ki eto eko ko tun yoranti si oni bakan na idanileko lore kore yo tun waye pelu ilana ti igbalode fun awon oluko bo n ba le lanfani lati depo yen ni ibi eto idibo to n bo lona lodun 2027 oni e tun ti igba nkankan oni se ri gbogbo awon oluko ti won ba ti wa feyinti eleyi ti won wa joko ti won ma fo lera to mo mi collect pe ni jo ni owo owo wa to de ba yi o iyan wo feyinti awon oluko oni nigba ti on ba de ipo oni loju ago bayi ti won ba ti se ton ba ti n kuro lenu ise ton feyinti gege bi oluko won ni ko ton ba laju bayi yen laju yin ngba te ba diju bayi te ngba ba te ba laju wa bayi te ba laju yin won owo lo de owo yin bo won ti se tohun nu ero lo won si nfowo so ki se egun bi ti wu ko mu oni se wa ri o gbogbo awon nkan ti awon oluko nilo lati fi ma ko awon akeko ni yara ikeko won pelu ilana ti igbalode tori pe idagba soke gboro ba oro eto eko ni ipinle oyo pelu nti awon nwo lowo lowo ba yo ori gbogbo re ni eto isejoba ta won yo pese o gbogbo nte ni lore lati fi ma ko awon akeko ori gbogbo re patapata na ni won pese oni papa julo awon oluko ti won wa ni ese kupu ti won ko awon akeko nbe to fe da bi eni pe bakan bakan oni gbogbo won koni si yato pelu won o ati awon ti won wa ni gboro lati ma ko awon akeko o oni bakan na gbogbo eni tan ba wa gbe lati igboro lo si ese kupu pe lo re lo sise oni adanwo kankan koni barufe oluko be bi ti wu ko mo oni awon tu wa gba awon oluko si enu ise lati je wi pe ki eto eko ko tun le yanran ti si ki ipinle oyo mo wa leyin pipin bi ti wu ko mo o tori pe gbogbo awon ti oluko nilo patapata na ni won gbele won lowo lati fi sise won gbogbo awon ti ile eko nilo patapata ni won fi le won lowo lati je ki ise won ko le mo tesi waju o ki eto eko ko tun le yanran ti si lasiko ta wa yi o eni ti se oludije labi ase egbe oselu APC dupo gomina ni be eto dibo to nbo lona senator sarafadin abiodun ali o tun ni ko ton sibe ori se wa ri iwa koyawo ton tin won mo luabi la won fi ma se awon ti ile eko ni bi ti won nilo bi pe ile eko nilo eleyi o onilo eleyi o e lo re fun won ke se pe de ko wa gba ya gba na eburu sa lo won ni ko si tojo tori pe ilanu akoyawo ton tin won mo luabi na ni won fi mo se gbogbo re eri to ba si to ni won fi si n to to lati je ki ero eto eko ko gba ominira ni ipinle oyo ti anibi ta wa yi o oni gbogbo awon akeko ti won si ti fi yara ikeko sile ni won ri daju pe won gba won pada si yara ikeko won pelu ilana to to ti ijoba re ti o ti lakale lati ri daju pe o sese fun awon akeko kokan lati joko pada sinu yara ikeko lati ma ka oko won nigba ti se wi pe won fi dudu bo won loju ti se wi pe won buro fun won pe be ba ti debe o n ta won o se re ta won o se be ti o ni se pe boya won ni se be mo won ni rara o ninu eto ilanu eto eko ti ohun o gbe kale bo won ba fi le di gomina ni ipinle oyo lodun 2027 ilanu otogbo ani tori pe oro eto eko o je ohun logun gan ju bi e ti se wo lo gbogbo toluko ba si nilo ti won ba n bere fun lati oro owo osu won owo aje monu won owo ifeyinti won won ni loju ogan ti se pe won mo lala se ki ko to di pe won gba lowo ijoba
1: alaga ati oludari fun ajo eleyinju anu daka foundation titun se agba kin boba jiro ti ile ibadan dokita kazim adesina abidikugu ti okolopo awon eyan tun mo si kso lo ti bere si ki gbogbo awon oluko kaakire ipinle oyo ati orilede nigeria ku orire fun ti ayajo ojo awon oluko lagbaye pelu boye so di mimo wipe ipari biribi eleyi ti awon oluko nko lati mo peto ojo iwaju rere fun awon omo wa ati awon odo ni imura sile fun awujo to da to duro re oni gbogbo omo orilede nigeria lo ye ko mo riri e o papa julo nitori bo se je wipe awon oluko gangan ni won seto awujo to da ati ojo waju rere fun awon omo wa won pe ayajo ojo awon oluko lagbaye ojo ojo ti won ma mo ya soto lati fi mo riri awon oluko eyi to ni se nipa sise popo sisin awon orisirisi ona ti an fe gba lati bu ola fun ipari biribi eleyi ti ko win ti awon oluko nko ninu idagba soke awujo nipa kiko awon omo ni eko eleyi ti awon na o fi je eyan to lami laka ninu aye won pe a ipinle oyo oni ijoba abe n lo ti kede wipe ki oni koje ojo isinmi enu se fun awon oluko eyi to si fun won ni anfani lati lo re kopa ninu oniruuru awon eto eleyi ti won ti le ya kale fun mi mo riri ipari biribi ti awon oluko nko ati pe eyi na o na ni won tun fi joko tun se apero ati ilana kabojuwo pe bogan ni idagbasoke eka eto eko de ati pe ona wo la gba lati je ki isokan to fi ese rinle ko wa laarin awon oluko ni tibutoro ipinle oyo ati gbogbo awon awujo le yo ko sai wa so di mimo wi pe eto eko lo je opakutele fun idagba soke orile ede kokan ori idinu ti ohun fin ke si ijoba o lati ri daju wi pe won pese ayika ati oju ojo to da fun awon oluko eleyi ti yo ni se pelu awon ayika eleyi ti awon oluko ti mo komo ton ti awon ohun elo ikeko eleyi to poju owo ti o mu ki ikeko ko rorun latodo oluko di odo awon akeko ti won ko ko le je wi pe ipa awon oluko ti en ko yo le yo lara awon omo eleyi ti won ko abidi kugu eni ti o je ikan oludani mran nipa itoju opolo ti o fi ile gesi se bujoko ko sa itesi waju ninu oro re wi pe awon oluko eh wi pe o ye o ki won je ni abiyi ni awujo ni tori pe oro won ni se lo ye ki gbogbo bi ati ijoba ki won o ma bowo fun won ki won o si mo karamasiki gbogbo oro to ba ti ni se pelu ti awon oluko o pelu bo se lalaye pe lai si won ojo iwaju to rajaja kan oni si o fun awon odo le yi sugbon to mu ki awon odo wa o ma je abi ki won o si ma je eni idunnu fun awon obi laarin awujo oni owo awon oluko oni nbe lara awon o un la nri tori pe oni fun won ni ojo iwaju rere dokita abidi kugu lo wa se ni alaye o pe ife to ni si eto eko ah ko lodi won o be lo wa se ni alaye o wi pe ohun tun wa mama o nawo ife na di odo gbogbo awon oluko tori pe awon gan ni nko awon omo ti je akeko yi ni eko eleyi ti mu won lai pare ninu aye dokita abidi kugu eni ti o je wi pe o ndije lati lo ri soju awon eyan ekun idibo Ibadan South East ati Ibadan North East nile asoju sofin orilede Nigeria oni ko sai so di mimo wi pe ajo Daka Foundation ni o je wi pe lati opolopo odun seyin oni eti mo se okan ojo kan igbelaruge fun idagbasoke eka eto eko pelu bo se wa so di mimo wi pe lai sese mo korere kira eni oni ajo Daka Foundation yi oni o ti ra opolopo awon bagi tawon akeko ti an fi mo ko iwe ati awon nkan elo ikeko won lo sile eko oni koda awon iwe kika ati ajako lopo yanturu awon ti ra awon nkan mi ti awon akeko nilo fun eto eko won ko le rorun oni awon ti ra ni janti rere o fun awon akeko ni ekun idibo Ibadan North East ati Ibadan South East ni ipinle Oyo oni koda ni ta won o awon tun ti wa ri wi pe ajo Daka Foundation yi o tun te si waju lati nawo iranwo si awon akeko ti ori won peperepere sugbon to je pe won jade lati idile ti won ori owo hori ni gbogbo awon ijoba abile mi ni ipinle Oyo papa julo ni ile Ibadan lati le je ki eto eko to rajaja ko di odo ti awon na
0: to eni ti se oludije lo si legbimo asoju sofin le yi labe ase egbe oselu ADC lati ekun idibo oluyole eyu otuba olusina John Ogunsola lo na ti darapo mo awon eyan rere lati ma gbosuba osuba kare fun awon oluko palu bi mo se se ayajo odun awon oluko lagbaye o olohun ki gbogbo awon oluko ipe won sisoku ise takuntakun awon oluko tin be ni ekun idibo ijoba ibile oluyole oluyole federal constituency bakan na gbogbo oluko tin be ni tibutoro ipinle Oyo o ki won o le ma ku se takuntakun gbogbo oluko te wa nbe ni gbogbo orilede Nigeria o tun owo kikisi yin wi pe samon sangudu yin re oni oluko ni opakutele ojo ola fun awujo wa atorilede ninu ifarajin suru ati afokansi won oni ise nla ona ni oluko ma nse ise nla ni tisa nse oni se ka ma pura o awon oluko awon mama fi ara won jin fun awon omo ti won di akeko lati ri pe won ni amodaju imo lori awon ti kaluku won yan laajo to ba di lojo ola nigba to yoju oro sita fun iko niroyin nilu ibadan nibe na ni otubo olusina john ogusola to ti gbengbe osuba kare fu gbogbo awon oluko tori pe gbogbo awon ojo larere olede nigeria nipase oluko ohun na ni won ti wa lai wo ti awon ipenija eti egbe awon oluko awon ati oluko kankan ti won koju lori oro eto abo ni tibuto orilede wa nigeria yo oni sibe sibe won fi emi won sile won fi ara won jin ki awon ti won di adari yi ki won le wa ni ipo to dara ni ojo la fun ojo la re orilede wa nigeria oni pupo ninu awon oluko ni won fara ko ninu awon iwa eti awon ajinigbe ati awon janduku to fi mu awon agbebo nruwu ni awon esekuku ni tibuto orilede wa nigeria oni sibe sibe oluko omo teti won mo nsise won bo se tan ati bo se ye o kesi gbogbo omo orilede wa nigeria wi pe oluko omo kere nu aye o ye ka mo riri awon oluko tori po ti ko kaluku de lasiko yi ipa se oluko mo ni o si ye ki igbaye gbadun won ko je wa logun papa julo ka tun ma so fun awon ti won wa ni ipo isakoso ni orilede nigeria wi pe oluko mo se pataki oluko mo se koko lawujo wa won to leni ti a ponle won to leni ti a yesi won to leni ti a fowo so won pa pelu won ki ise won ko le ba gberu si bakan na ni otunba olusina john ogunsola eleyi to lo soju ekun idibo oluyole ni ile igbimo asoju sofin lewa nigeria lolulu lewa ilu abuja lo tun ko rinre ki awon oluko o wi pe gbogbo ise yin eleyi te se ninu aye na le ti gbere re ki se pe tun lo re ma gbere lorun be ba gbere laye e si tun gbere lorun papa tori pe gbogbo ise te nse lawon eyan mo riri re won si nki yin o won gbo suba fun yin bi pe eyin oluko eku ise takun takun
1: awon agbarijopo awon oludije ti an fife han lati lo ri dije du ijoko ile asofin ipinle oyo lati lati ijoba ibile Ibadan South East ninu egbe oselu APC lodun 2026 the coalition of Ibadan South East APC House of Assembly aspirants 2026 oni won mo ti gboriyin fun eni to je asoju ti osoju ekun idibo apapo ila orun ibarapa ati ido nile asofin agba keje nile yi honorable Aderemi Oseni fun iru ipo adari eleyi to je wipe o fi ti awon eyan ti nsoju si akoko eyi ti gbogbo awon eyan ti momo koda won se lalaye bi okan ojokan awon oro eleyi ti o nda si laarin awujo nipa sisamulo agbara asofin eleyi ti awon eyan fun to nti ise idagba soke ese kuku eyi ti nse laika re o je eyi to je iwuri o fun awon ninu atejade kan eyi ti eni to je alakoso awon oludije ohun honorable babalola babatunde idris alesin loye ti opo awon eyan mo si honorable brand onti o fi lede oni agbarijopo awon oludije ohun ni won ti gboriyin fun ipa takun takun eleyi ti onimero aderemi oseni eleyi ti onko lori ise idagbasoke eto ilera eto eko ironi lagbara ati idagbasoke awujo ninu eyi ti won tun ti mu wa si iranti pe awon tori ise takun takun eleyi to nse lowo lowo lati ri o wi pe ile iwosan ti o je ti ijoba apapo yo je eyi ti won o gbe kale ni Edo eyun Federal Medical Center eleyi ti won ni o nsise le lori to nti awon ise itopinpin ati amojuto gege bi asofin eleyi ti won gbele lowo bi alaga igbimo tekoto ile tori si oro ile ise ajo ti se atunse awon oju opopona ti ijoba apapo nle yi ta mo si fema iko hun ni pe awon mo riri oko ojo kan awon ise eleyi ti onimero oseni to ti se nipa awon atunse ona rira awon ero eleyi ti o je ti amunawa gbigbe kan gajin godun igbalode boho ati awon ina oju popo eleyi ti o lo itansan orun to nti awon owo iranwo ti eto ikeko eleyi ti o se fun awon akeko ti an keko lofe ni awon ile eko kan be ni o se iran lowo fun awon agbe leka eto ogbin nle yi ati pe opopolopo awon eto ironi lagbara on lo tun se fun awon odo awon onisowo ati awon onise owo ni ti butoro ipinle oyo iko ohun ko sai gboriyin fun ise idagbasoke eleti remi oseni eleti to je asoju awon eyan ni ile asofin agba keji eleyi ti o nse fun awon eyan ti soju ni ekun ila orun ibarapa ati ido koda ati awon agbegbe mi eleti onbe ni ti butoro ipinle oyo be oni won pe se eleyun oni ka won owini abiti awon owo iranwo tin fun awon akeko to nti ka ba ni sanwo ile eko pelu awon oro mi to ni se pelu iranlowo ni di eto ogbin to nti ironi lagbara oniruru ati awon owo re tin na si awujo ni gbogbo ipinle oyo lapapo awon ti o je oludije ti o fife han lati lo si ile asofin ti ipinle oyo ni inu eto idibo 2026 labi ase egbe oselu APC ohun lati ijoba ibile ila orun gusu ile ibadan oni won wa so di mimo pe awon dupe o lowo oseni ti awon si gboriyin fun honorable oseni ohun fun bo se je pe ile kun re gbogbo igba ni mo sile gbaragada o tun wa je eni to je oniwa irele to si je pe opo igba na ni tu ma da awon odo tin be leyin re leko lona ti an le gbegba ta won na ti won e la mi laka ni di oselu won ni opolopo awon imoran o na ni ma fa won ninu eyi to ti e ti je pe o nawo imoran kan si awon to pe se ri teyan baba ijakule pade ni di oselu ko ye kiru iru ijakule be ko wa mu ki iru eni be ko je pe yo so iyi re laarin oselu tabi ko pe ohun o wa ni mo sise sin lu mo rara o won pe awon mo riri iru oro imoran to jade o lati enu honorable remi oseni nigba na won wa se lalaye wi pe iru apere adari ti e o ti se afihan wi pe ki se ipo leyan o mo lekiri ko to di wi pe yo mo la ipari laarin awujo beyan o ba ti depo o tun le mo se awon nkan ti ara ilu nfe won ni sugbon un ti remi oseni to se afihan re oni wipe o mama o fe je iwuri fun awon eyan o si n gbe awon eyan mi ti won nireti o n gbe won soke ku o ninu erofo ta won na ti won fi n di eyan ti n joko laarin awujo awon oba ni aarin orilede agbaye o pe bi eto idibo yi bi se n wa nbo eto idibo 2027 ta mura sile yi awon eko ti o je agbarijopo awon oludije to fife han yi o ni so di mimo wi pe ni ta won o inu ore o la won ni awon si ni igbagbo wi pe olohun olodumare yo ran honorable remi oseni lowo lati di oludije di senator ti o lo re soju awon eyan kun gusu oyo gege bi o ti se bode to yo si bombo to di oludije ti o fe di eni ti o lo re soju awon eyan kun gusu oyo nile asofin agba ile yi won ni awon wa gbadua fun ogbon fun imo fun oye fun agbara ati okun pipe ati aseyori eleyi ti yo fi yanyo ni enu ise ilu eleyi to wa lasiko yi o
0: ko jabi ta wa ri mo fun ti aro toni lori edo ki iroyin ago mejila o na ni gurugbe iroyin yo tun mo de si eti gboyin pelu awon akin akegbe wa toku ti ki se bosun
1: ti won mo si se
0: lati won mo bu wa ni ona mo se mo bu le bu ni
1: ikun mo mic iwaju
0: re iwo na o mo soro si won le mo gbo n to winu ile aki adewumi gbadege sin o wi pe oku aye ojo ibi re fun toni
1: bakan na la nki oluwa se yi omo to so ewu god grace wi pe ki olohun eledumare ko je ki o dagba re ki be se n dagba yi ki eni nkan agba e mo kan dagba lasan lasan
0: ba
1: se lowo olohun eledumare eyi o wa ni je aye ojo bi mi ele to ku loke pe oluwa sina alayo ogo ede ofo ma le so fan loruko temi je ire atayon latun fi pade lori awon eto wa mi to ku fun toni e ma gbadun lagelu fm ni so e ku
0: titi layo akinsola o na loruko temi

0: ọjọ́ ti bi npọ̀ lọ o
1: lori adura ni nisi
0: a ni woko lọjọ to ko danu o
1: ami o
0: ebebo e ma se ami yen kikan kikan a ni ra ni fese si o
1: ami o
0: mo se kini gbe ago kan si bi
1: ami a se
0: mo fe ma fi se ase ni mo fe ma le ki
1: emi o su fe le dinu
0: ni mo ti adura yen o wa si mi lokan
1: mo fe gbe su ni
0: la olorun ni kin fi rin laaro inu adura yen ni kin fi wode so mo ba tin pe nkokan
1: ta ma sami
0: e dako e ma sami o e ma sami o e ma sami o a ni kelesu lona o a ni rin lojo te bi npona o
1: ase
0: a ni woko lojo toko o danu o
1: ase ase
0: a ni ra ni fese si a ni kagba ko
1: ase ase ase
0: ha ha oluwa o
1: ase
0: e ba fa se si
1: ase
0: be mi se dari la ro inu
1: awu se ti fa fo se ntoro mi la ko se ko je ti la ko se ite wi aye
0: ba se ba la go si yun na
1: a ko se wo da ni la go si mo ti wi aye ti wi erun egborun ti gba
0: e wi aye si wi
1: egborun
0: ti gba be mi se dari pe ki n wole la ro inu
1: ko se be ko ri be ko se be a se wa nti re
0: ke e ti vi yoku si
1: ki lo tun ku
0: itue e te mo fi pari oyin oro buruku to nte
1: bawo esu to e
0: oluwa o awon omo tan gbera lati badan mo ni awon omo ti an lo si rulu ala le pa mo ni won ogbon ni abobe won ni ogbon ni ta la ko je bi e
1: abese won lo po ni
0: abese ti won lo yato si ta wa nse samanda bi won ti gbo moto won lo si ona ile ibo yo nkan kan lohun e mo bi gba ti won sara won sinu moto lai de morari won lo won ti kodan re won ku le yoba won ti koda bi ninu awon kan ti o so nbe ni ti so ero mi ti kun pa won ko pasire tan ba lo safu won mura bi won pelu aso mo yen ni won mura pa won lo safu
1: lati ti ta won mo pe
0: e lati mo pe
1: copper ni won agunbaniro
0: mo ti se wa ni sa mo yen ni o ya mi lenu won tan ba se da mo

0: ba se kenu po ba se kun fadua njo si awon mo orire tolorun se da pada layo peleputu lo toju won ri o ha nju dabi tin do ma na mo 20 ni ba mo mo atakun bana se awa le pe ka won mo wa lo to ba ti bu ko da kata wa bi kan mo lo serve money abi bu ta le bi ta lo je bi e se ni kankan je bi abo lowo ori na ni a ori wa oni gbabode o
1: mi o
0: ori wa oni gbabode olohun so won pada layo
1: amen
0: e ka ro yara le kule o ejo eje ka jo kun fadua eje ka jo kun fun adua adua o eje ka jo kun fun adua lori oro awon omo yen je ka penupo ba se se njo si tolorun mu awon omo school rire pada wale eje ka tun kun fadua eje ka tun gbe sebe ijoba ejo ijoba tewu la wa pun responsible fun bayi ijoba state ti won ti kun won ni amo gbogbo ijoba kari Nigeria patapata ele kedo kenje ka jo dide fun ironlowo awon omo ya nfufu omo ya lata omo ya ngari nkankan awon omo to je pe won rori won tiri won ni won fi to ba je pe awon omo olowo buso buso plane ni o lo gbogba eyan na ro ni risk omo to mo ja pe o wa ngba ta mo ru tin be nle plane ni won ko mo si but awon mo gari awon ma lata kankan la won tin wa nle eh ni pese
1: awon ni ru oni
0: eh oni ru oni yo eh awon ni mo ni won ti fe ri 50 million ibona ti fe ri 50 million olu ma ba wa so odun
1: ona ti ge 5 million
0: won ti grant 50 million 5 million 10% ni e
1: eni koko
0: eh ati gbogbo ati ko koda ki won ge si 50,000
1: wa jo 100 million
0: koda ki won ge si 50,000 ah ani ko lohun mo je aku owo awon people yen de wicked won o fe won owo ju se rara won lo lu ti lai se pe won se yin tele ah luwa ba wa dekun kini ma dekun kini barista ni mi o fe ru e mo amo mi o da o lebi gbogbo e na lo ni reason onikan loye ani ra ni fese si
1: amen
0: e ku le sa ku le ma ekule eyin ore ati bunde ka to wole do yo e fa la bi ni ka bo ti o e se te ma nbe o loko baba oludasile ile ise yi kabiyesi oba adebayo
1: mustado
0: akande alaburanda fefe ti bori legbelegbe omo e se ti àwọn èèyàn fi ń gbọ́ tí wọ́n fi ń kọ́gbìn ẹ̀ ṣe àti lóko gbogbo òṣìṣẹ́ pátápátá tí alàgbà tó dé ọ̀làwọ̀ tó kó sòdì ń bí lóko ń bòde tí a ní inú kúrò yìí
1: bọ̀sùn aláyọ̀dé tí ó gbọ́lù
0: àti lóko ìgbìmọ̀ alápá ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ta ló yé àti ibi ayé lọ taofik omotoso ẹlẹ́mìí bóyá ní láti fún mi lọ́wọ́ kí nìyẹn tó ń ṣe àti bá ti wò mo fẹ́ máa kí wọn máa rí pé
1: o
0: máa ń gbé gíláàsì sí
1: o òkè ló máa bá gòtì
0: wọn mo máa ń gbé gòrò ni ó dà mo fún ẹ ní alias yẹn gbé gòrò taofik omotoso bẹ̀mí gbé gòrò
1: baba pupa
0: náà nẹbi okay so go korun wala takiru na kona eh kala ko ay ba ma garanta today so ti ba ma garanta ba ti wa
2: eh
0: o tani
3: ile do ko
0: ya se ni ya mushili abi ya tele pe ya o si ni ni okay ya o si ni mo ni ya musili e ka re kule ati de ba se de ba moroko
1: mo jaye
0: ati de ba se de ara oto kan wa lori eto leni mo didi fe ka se ni fiduri fojuri juni fo e te ba lan fa ni Facebook e won ni se teni live presentation na fe fiche comment de pon kan di se lasan di won ni se man do it live today Happy Teachers Day, World Teachers Day. To the May's community day. Okay, Workers Day. The
1: Workers Day.
0: May 27. Mm. Okay, Teachers Day. Say, we go October 5. Right. We go October 5, Workers Day, Teachers Day. T-shirt, the war, mo fellow, one code. Me, you refer to me. I'm going to go to the teacher. Taba to jade a se gbere papo ni abi e abere fara taba padade e won ni se

0: Togas. O tojo di eseyin ti mo tin gbo nipa ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ile ise to sarato nipa kafiti ni ti gbo ilogun lona igbalode to pe eyan de nkan sara si won. Ile ise Togas to ti gba won ti sise fako jeji ati obo ti fo kedere mo toni toni jade bayi. Be ni awon obo ti jade lati ile ise Togas Multi Dynamic Concepts. Ka si ara ewo gbo wo to ko jeji nda la ni. Togas aba pada ni obere fun. Bo si je kedere le ti ni Togas liquid ni ke obere fun. Togas liquid ni o ba fo kedere yin mo toni toni. Yes, ni gbogbo ogun wa ni Nafdac ti ni wonte. Ni gbogbo eyin te wa fe mo ba wa dun po. Ile ise Togas. Te fe mo ku ogun wa ni opopo oyoku. Abeyin te fe mo ra leyo yo. Tori wi pe awon alagbata fun gbogbo awon ogun wa. Ile ise Togas. Multi Dynamic Concept. Fun Akala Express. Blanco Bus Stop. Nilu Ibadan. Tabi ke mo pe wa ni ile ise Togas sori 090-3294-9024. Ile ise Togas lo ni anifasan gbogba. Gbogbo ti se yen agbara gbogi bile ka.
1: Chevy PL IKEA Foundation lo logo tatata wipe ti yin melo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma nra wa leti pe gbogbo to lu wa dada dada ni sugbon ni bata daye ona kata bi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kesagu ara sugbon ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Chevy PL Foundation se npe akiyesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Chevy PL IKEA Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun munira dani 2000 naira pele lowo card ofesi la yewo oju o glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e ani se o fe laye o fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju fun rorun gbogbo olukopa to ni pe ni ja oju lati sagbe kale Charity PL IKEA Foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma deni ti won n fa ni tete phone loju popo la fe ni o ma lo taara lo saye oju re ni number 94 opposite unity bank Charity Council building yana agbala bus stop ni to si olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojo oju ma ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pele lowo card ko bere atalaye pe 0 7010152255 ojulo bara oni dindo mo wa lagbari

0: kin gbe ipe meji ti le ina a ma lo a lo soju oja ta ba ma pada de a wa sina gbagada e ja se baun
1: hello
0: ore e ku ojuma
1: gani office ni lato ni alato
0: yes ma
1: cheri ko si se ko sai si o ma ye o ma fe o ma ye ni
0: o ma fe
2: iyawo le nko
1: ko ti wa la pelu iyawo le o be ti iyawo ni e to ba buru o do buru ni o ro o do buru o ni o ro e lo se gbo
2: a n gbo yin o
1: ko ti si se ko sai se kan o ma fe o ma yen ni da do ko e ti tu oke o da ti bi mo ko igba ta apartment o ni jo pa won po so ko ti wa la kankan to buru oun o ro to obirin to ba buru buru to ba re ronu yo ro to ba si ro olorun da ma yen lare ko si wa da kankan
0: e se
2: e se adupe
0: awon ti won be won ri pe ko si wa ni kankan to ba de pe iyawo olorun pe ti ni
1: wala e ma ku se
0: baba
1: e da fa o
0: yes sir
1: e ku se o oloye ati ti ni omo ni yin lati oloka pata nbadan e ko jo meta sari oro ti o sele yi oro ogbon ni ogbon lo ma fi se ona magnan ti se ejo e oro ti wayo ti wayo tani pe oko woman yen si wa laye it is different case oko ti ku ina awon modedu lati ri baba won ogbon to ma lo ni wipe e wa je ki a ku ti yawo down ni ko ma ro ro pe boya ko ma lo se laipo fun yawo o si ti yawo down o so fun bi oro se ri boro se je o de je ko mo pe o ma fe woman yen to ba wa yari o wa all are good o ti mo pe o ti so fun a je ko mo nkan ti gbe se bayi mo fe gbe ni o ko e o bo se ni ma ma yoju ti ma de lo ba wo awon omo mi iyawo mi na ni a jẹ ki yawo bọ ko sa jẹ ki yawo mọ o ju bẹ lọ o ma fẹ náà ni
2: ko ni yawo awọn buru gan
1: e jẹ ko buru to ba ma buru igba ti je ri ma to sọrọ ta won ti to won ojo wa papọ won ni ko mo wo epo wa won ni ko mo wo ata wa won ni ko mo wo yọ wa ti te ye pe boya awọn mo n bọ wa jẹ ogun ti ma yen ko kale to ko ti o mo se to ba to fe wa jogun abi won ni nkan kan to fe wa gba lọ́dọ̀ ọmọ yi ni ìyẹn ni ó máa di ìsù pé ọmọ òun ò lè bá wọn pín ogún o wọ́n ti ní pákéjì sí wọn lọ́tọ̀ àwọn ọmọ ti dàgbà 24 years ago so kí là ń sọ jódìsì ni pé akọ máa a máa ṣọ́bù a máa ṣọ́bù tó bá lọ 3 weeks ní kó lọ lo week long
0: so
1: bó ṣe rí nìyẹn.
2: ó dà sí ẹ ṣe àdúpẹ́ ọmọ ẹja fẹ́ káwọn obìnrin náà bá wa dá sí o.
3: ọmọ ilé méjì bí o ṣe bí aṣayo.
0: alo soja alo si oja ta ba pada to dabe awon ase mo a ni special one ni program yi awon ase ofun si
3: o tun mo si ya ayajo awon
0: t-shirt la wa fi
3: da t-shirt ni
2: e wa ti o
0: celebrate ah I'm celebrating

0: Oni Street, Felele Ibadan, or number 1A, Oba Akran Avenue, Ikeja, Lagos. Call 0704-700-0167 or visit www.westmidlands.edu.ng. Follow us across social media at WMOU Nigeria, West Midlands Open University. Possibilities beyond imagination.
1: Karaoke gbẹgbẹ ninu ẹkurẹri alaafia nikan le da village se aseyori nipa afojusun e laye o lo ba oke fi sagbekale alara pe online mo nisan mesan bo ba ke fi ilera bi airo orusun ara tita sangun sangun keyin o mo rin ko ge ko ge aile igbapa gbese kori o mo laago kin ko mo rin kiri ninu ara eni ifupa giga iseto atelese kikan ni gorogo ki bata o jabo lese ni keyin o mo tabi keyin o mo ru ko ma gbe awon oniruru irin se igbalode ti won tin sayewu lodo won to tu asiri bi ta isofisebu ba lara eda lo mu alara pe online mo nisan mesan sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju tun wo bye bye aromo legun ati be be lo e kan si alara pe online mo nisan mesan ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobi Ojojo Alara pi online mo nisan mesan ni okasi
2: Agitun di ore mi afiju di la to moye lati gba to ti bere se di la re yi adua kan pere mojo kina si ladua won ni pe ko lo mo jo suru soti bi ti bu idi ni pe di la re o ni ju moto meji pere lo to ko mo ka ti Nigeria UC to gbe ka gele lori po fighter yi iwo na wa wo bi to tin ta won egbe titi ki moto kan wa mo jabo ko so break nu bayi eh o lo mo ji mo pada ra lowo re scrap ati pe duro na o ti wo ti igbon pa di lokso to ni tan wa lori yole nbadan nibi ti gbogbo eyan tin ta moto ti won tin ra moto ibe ni gbogbo eyan gbe moto won lo ti won ti lo nta don so bed office pelu ilana ntele to ba fe mo ku le lara aro lojo ko toko re ni di lokso to ko si n do buru nbe ke se won nkan lo wa nbe ti won toko won pele to abu to fokan bale akitunde ko si n ti o so kan re egbe titi ilewu bawon eyan se loko nbe ti won ta lori sirisi ton so bed office pelu ilana ntele ni di lokso to na ni moto ti won ti won ta to je tutu ati tokunbo ti we re pele pele to fokan bale tin ti mo so yi o ba wa yi o daada de fo number won ko pe won 0816932 8487 le kan si 0816932 8487
3: Lagelu apata maja pato jamakuta Lagelu FM akaba faratile faratile Adun padu opo makamuso Lagelu FM kakaki ile shagun safefe tin farere idunu fun gbogbo loja to nta imule gugu ni so wonya wonya secret tin midunbe owo fun gbogbo en to loye to damu se beyin na ngbo se ben rise re ni gboro afa ibawon do opo da ero gburu kawo
4: owo ni kan lo le se o
3: adaute Lagelu FM 67 gbagbo gbaju gbaja gbaje oko won ti gba yera bata nle yi awu jo le se to npo safefe to mo ja se polo oja to ta gbera nle dara po ko ja wa gbogbo ara Lagelu FM 67 iki wa la yiya lu barika polo oja nbe ki ran pe kan
5: jide nitori mi o jide
6: ipe wo li adi lori atamata yo tun se wonderful
5: bẹẹni
6: ewo ojo kẹwa ninu osu kẹwa laago mẹwa
5: ewu abami
6: oru ojija kade nla
5: oru ojija agbara to lagbara
6: oru ipenija
5: oru tawọn ọmọ israeli wọnú ogbekunlọ
6: oru ta gbe israeli nija to dayaba
5: ewu ojo kẹwa ninu osu kẹwa laago mẹwa
6: akori to sun yi ni liberation and celebration
5: itusile atadoyo
6: osi n tiraka ati goke bọ lọwọ ogun adenimọlẹ
5: asiko ti to lati gba to sile
6: bi prophet io ati prophet tẹ̀sí ọ̀ adélórí atamátà yìí yóò ṣe máa sọ̀rọ̀ àṣẹ sálẹ̀ gbogbo ènìyàn lọ́jọ́ náà
5: ó máa wáyé o lọ́jọ́ kẹwàá oṣù kẹwàá ọdún tá a wà yìí láago mẹ́wàá àṣálẹ́ ló máa bẹ̀rẹ̀
6: CCAC atamátà sẹ́lífì proof lólùwẹ̀ pẹ́ta nílùú ìbàdàn
5: gbogbo ẹni tó wẹ́wọ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ yóò rọmi ìbùkún agbára gbà
6: pẹ̀lú gbogbo ẹni tó kan òdìwọ́ àti dènà bá bá dà yóò lọ fà ní láti pọ̀ sí atamátà sí
5: ogun rẹ ní láti fẹ́
6: ìdí ajá o
5: ọ̀nà àlà
6: jíjẹ mímu náà gbẹ́yìn o fún gbogbo ènìyàn tó wẹ́wọ́ lọ́jọ́ náà
5: máa múra o
6: ìwọ náà sì jẹ́rìí sápá

0: chile.
1: Boundary ba o boundary promo.
2: Eh fun kini ye. Announcement yin yin le dada.
1: Eh ni jo lo nbi yin lo bo yin fo ke ranja.
3: To slab ara o gbogbo to ba gbe wa. To ba ti je poru gidi abi.
1: Sa se ni lo o le ba gbo lo mi ta.
3: Se bo bo so wa joko ndi kini ko wa ni te.
1: E ro gbogbo yin ba mi. In love mi lo ko lo radio mi ni lo. Radio mi.
3: Awon yin ni gbo
1: ra won ni bo.
3: In love awon yin ni gbo yin.
1: Ni wa. Mo ni gbo ke ni bi meta ninu. Kale ba gbo. In mo ni zone ni ma fi mu.
3: Okay.
1: A lo je political zone.
3: Okay.
1: Mo se ni mo. Ti mo tun wa fe nu emi nu. Cardinal point.
3: Kilo fe gba nu.
1: Ma mu his.
3: Kilo fe gba his.
1: Mo sa. Mo not. Ni se polongo e.
2: Yeah, won ti won se wa pon. Mo
1: ba ti mo. Ni ma se ba te ba toju mi mu gbona nbe ba gbo tan ko. All right, e ja bere se fun lawon iroyin gan san fun toni. Be se ngbo wa kete kete le lori ofe ati lo gboju o wa live and direct lori Facebook wa Lagilu 96.7 FM OK eyi to gajo ke nile Ibadan ibe la wa ile ta tin ka te si ngbo wa kete kete o fun ti oni eja tun leko e ka gbera pa ka lo sinu iroyin Daily Post fun ti oni nibe ni mo ti mu iroyin tun be ni iwaju temi o tun sa fomo oro di mimo wipe ile ise olopa ipinle osun won ti kede e wipe owo ti te awon afurasi kan ti won lowo ninu gbigbemi olalekan oyeyemi ti uwe mo si hemia ile to je amugbalegbe iye fun gomina ipinle osun ademola adeleke oyeyemi o na ni won jabo pe won gbemi re nibikan to pe ni mefie park nile ife ile ti won wipe nibi ti won ti nse pade kan to ni se pelu egbe accord lojo sunday ti se ojo keta la osu kesan ni won mu se re le ti sele jamba won to waye o ipade ohun on gangan na won pe o da lori bo ni won si se dari awon ti o ma sakoso gudoko ni ipinle osun papa ju lo to je pe ijoba ipinle osun ma sakoso re won ni bi won se gbemi re yi on gangan na in lo mu ki awon eleto abo bere si ma wa royan ti won lowo ninu ku re papa julo awon eyan na kan na le ba kawo ikan rojo ki won si jolamba ni waju ofin be oni eni ohun ile to ti dagbere faye yi oni won safo mo oro wi pe awon kan ti won je oni kupa ni eda ile ti won di amara gbagbagba ti won wa so amotekun lona ayederu o na ni won kolu ti won si demi e legbodo ewe won pe ko amotekun ni kunle osun oni won sekanle pe ki se awon ose awon o won lo gbemi oni ton pe koda bi pe awon o ti e lowo ninu iku re pin pin agbenuso fun iko amotekun ni ipinle osun yusuf idowu fide oro mule bi pe se re oro tin be nle yi npe olopa o na ini yo yanju re be oni won safomo pe awon ti won si wa gbamu awon olopa ni won se ran won se ran wo lati se iwadi lori pe bo gan kilo fa kini won ri lobe ti won fi garu owo to fi je pe awon ori wure pamo tabi adie to je pe odidi eyan oni won de mi e legbodo Daily Post lo ko gudu gberun ni fun to san oni
2: olohun ku sanu yo si fun alagbara suwo
3: iwe royin di punch ni aye loko gudu gberun yin eleyi o won ni owo palamba awon ewure alaigboran kan tan le fi si akabi e ni ipinle Eko won ni osegiu ni ipinle Eko ngba ti won ni ajo eleyi to moju to ipiniye ounje ati ogun lilo nile yi iyen NAFDAC won ni ti won bere si ni egbese le awon eyin ofunagao eleyi ti nbe ninu ora oti inu ora pele benu jaajo ati awon ti nbe ninu oke pelebe eleyi ti ko to iwon mililita lona igbaniye 200 milliliter won ni gbogbo awon nkan ohun jaajo pelebe nu ora ati tinu kekekeke eleyi ti won ni won gbese le ninu eyin ipararo ti won se ni ipinle Eko won ni nigba ti won si owo e won ni odin ni million lona 300 naira 300 million naira nigba ti yo mo fi oro lede loju itakun Facebook ajo NAFDAC lo salaye oro wi pe kini awon eyan kan eleyi to ye pe ran ti yabu ran te pe ale ti lapa niyan ti won awon ti won je alara tunta to nti alagbata re ti awon ba ni akata won won ni koda gan awon le won lapamu so sinu oko awon ni to nti awon oja abu ile ti won gbe kale sori to je pe ijoba Nigeria ti fofin de pe e gboro ta mo ajo ohun lo te waju na oro pe awon eyan na ti awon oja ohun en la won gba nigbati awon lo re se ipararo lo si oja kan tan pe ni oja alepo oja ojuwoye ile ti nbe ni mosin te mo oke arin market iyun ile ti nbe ni Lagos Island ajo nafdaki won te waju na oro pe iwaje ati mufile ile ti awon se in lo pada tu awon eyan won le asiri wi pe kini awon eyan wa nbere ni gidigidigidi lowo won pe baba tun fi owo le oja yi se ni won to bere fun won ni mo so pe won tun fowo pa won ni won tun bere fun ni pe alawon sa fe mu ni se ijoba nso ti eni won ni die na si ri te bi nko pa mo won se ra yo ta je je die iwadi awon ilotun e lasiri ajo hun wa te waju ni oro re wi pe ijoba ti ni kan gbese le pe enikan kan gboro ta awon pelebe inu ora abi tinu ke ti o ba kere si mililita lona igba 200 mililita won ti gbese le e mo ta mo eyan le ti lapa won asala yoro wi pe kese kese le ri mu kasakasa nbo baba kese kese gbogbo awon eyan tawon ba ti ri tin ta eyin ogogoro awon ti tin be ninu ora pelebe ati tinu kekekeke umo pata baba ba se nko oja won lawon mo le won lapa mu
1: o da awon eje kemi na o tun ya mu mi koyin papapa iroyin lo nsafo mo oro di mo wi pe nkan mo tun we o nilu osogbo ti sololu ipinle osun latari ipaniyan to waye nbe won pe eyan meta nlo dagbere faye ngba ti awon iko egbe okukun ti won kolura won lojo e ti Friday ati ojo Aiku Sunday ile to mu ki opopolopo olugbe nibi ti sele ti sele atawon ntaja ko nka loku ko ti so won nka loku ya gbalagba lani on tori pe ki oju ma ba ri bi gbogbo ara logun e won ni ikolu le mo lo ma ati tutun to waye yi nlo ti mu ki iberu bojo ko wa mo wa o ni ilu osogbo pa pa julo lodo awon to ngbe ibe won pe awon ikan ikan nibe oni won tin ro ijoba ipinle won ati lajo lajo eleto abo pe ki won ri daju o wi pe alaafia ojoba lati dena itaje sile si waju si ni ipinle ohun ti se ipinle osun to ye pe opolopo mo si ipinle omoluabi won pe ikolu akoko to waye irole ojo e ti Friday to koja ni lo ti waye o nibi kan eleyi ti won pe o je ile igbafe kan ton pe ni owo eba eleyi to wa ni garaji owode lesha gege bo se safomo wi pe awon gidigan ku kan to je omo elegbe okokun ohun na ni won yabo ibi igbafe tan wi ti won pe Adebayo Taurid ti gbe mo si small rugged atata won yan re in la won gba ife nbe won ni won obesu be baba se ganu won bayi won ro bo bo won ni o Taurid ohun na won fi de oro mule wi pe won lohun ti e wi pe egbe okokun eye oni ohun se o ile ti won se nfi de oro mule bi pe won o ti le mo pe looto lododo ohun lo je mo egbe okokun bayi won pe won gbe mi re to nti enikan na ile ti won tun pe ni osa won ni ameri farapayanyan iba kon aleja nibi ikolu alagbara ohun latari bi won se da e bobo won to si je pe opolopo ti nbe nbe oni oya gbalagbala ti won ya danu won pe iban yi o wa da iberu bojo le ni agbegbe Elisha garage to wa ni aye pe lohun gege bi awon olugbe be o nka loku bere si ma sasala fu emi re awon tin taja nbe bere si ma gbe so won ti pa ni o papapa igbe afewe ni o koju omo ba ri bi gbogbo ara ni ogun e nigbati agbenu so le ise olopa ipinle osun mo so pe looto ni isele on sele yin abi odun oje labi o sapejuwe re pe ama elegbe okukun na mo tun ni o ile ta tu bere si ma kolura won losogbo sugbon tawon ikan ikan nilu osogbo awon olugbe ibe tun tawon taja tin ro ijoba tawon lajo lajo ile tu abo pe ki won ri daju pe abo tun pe ye wa femi awon ati dukia ni pile osun
3: awon ajo eso oju popo ohun na ni won ti fi oro lede o pe o kere tan eyan to to ogun iye ohun na ni mo ti ba isele laabi jamba oju popo rin ninu isele ile to sele loju ona Awankibo lo si Jos ile to waye ni pele Plateau ninu oro ile ti won fi lede eni ti ori si agbon imo dara aduleko ninu ajo na iyen ogbeni Osundu Ohairi ni lo fi oro mulede o fun awon niroyin ninu Abuja Ohairi lo sala yoro wi pe ijaba oyu popo na ina lo waye latari bi an ti ni ijanu oko sebi na ni oso sele ti oko ohun ti o si sibe tolorin ni pa ninu ijamba alagbara na ngba ti o mo te waju ninu oro won ni awon eyan ile ti won ni pa ninu ijamba oju popo ohun ni won je 25 ni ye 25 to si je yi pe okunrin 23 ati obi meji ni won o ngba ti o mo te waju ninu oro oni marun ninu awon eyan ohun lara won ta ti ri okunrin meta to nti obi meji oni na ni won fara pa yena yena wa mosa ogun ninu won yoku ti won je okunrin oni ko wa won ina ni ti dagbe faye wi pe o digbo seun nigba ti o mo te waju ninu oro eni ti se okan lara won oga lagbon be malam sheu muhammed in lo fi adun okan re han si bi omi len gbe awon eyan bi won ti padanu emi won latari ijamba oju popo ohun o ti wa ran se ibanikedun si awon lebi awon eyan ohun ngba ti o wa mo salaje oro so waju si oni egbo awon ori daju wi pe awon se iwadi ore kini we lori pe bo lo ti je gan bo ni sele na se sele ti jamba oju popo n fi waye ti awon eyan tan to ba ti o si fi aye isile won
1: o da we ja tun lo taratara sinu weroyin the nation to jade fun toni ibe ni mo ti muro itun be waju temi o eti o n sa for moro di mimo ninu weroyin the nation wi pe ajo to n gbogun ti gbigbe ati lelo gbogun loro won ti mu okun kan to je onisowo eni odun 38 38 years philip tunde lo ko re won pe won ba cocaine egbogun loro cocaine ele te je oni 4.8 kilogram ni akata re won ni be ninu bata to ko si bambamu ati ninu bag ile ti n gbe rin ajo papa ko fufu ti muritala muhammed tun be ni keja leko ni won ti gbamu a gege bi alaye ti adari fun ajo adari etoroyin fun ajo ndle to fita femi baba femi nibe lo ti n safo won pe awon afurasi o na lowo te iyen ni odun yi lasiko ti won sayewo si won ni terminal 2 ni papa ko fufu yi ti n be leko nibi to ti n gbe igbese lati wo baalu teko ni ti lo si milan ni italy lohun baba femi wa safo won pe iwadi tawon osise ati ayewo ajo ndle yin lo sokunfa bi won se ri awon nkan won ile ti won di ba si ba si bi ona bi mende logun ile ti won si pe ah iye fun fun fun mare won pe inu awon bata lolokun ojo ke be won ko an si awon orisi canvas awon bata won ti di be ba si ba si won ni opo lo yanura won ni koda o tun wa ko awon ile to po to je bi 195 wraps o ko sinu akuti fi rin ajo merin ototo nigba won wa won gugu e papo won lo je oni kilogram merin o le ni 4.8 kilogram nigba ti won bere si ma fi oro wa lenu wo o fi di oro mule pe ise ti emun mo to tada mo ni ise ti o yo ngan ni o le mo fun o lo san wo kan iye to je 16 million naira fun ko ke ni ti n be ninu bag ninu bata lasan mo pe se wa ri itin benu apamo ha italy ya ile tanu ibe lo nko wa lo ko lo le ko duwo o se ni o ni ama wo ise to mun sere o to n fi n be bi bara o ti pe oju abo ki pe o ti pe sabo nigba awon gba mu lo n je wo be
2: o fe wo mi te te
1: be se cha
2: e se mi je je no ko am business man to ma de basi to ma se o mi
1: se
2: wo le n se
1: e ko ara bo ise wo le n se am business man ja wa die
2: kini e n ta ni pe buy and sell yera n je
1: am trader
2: am trader ja lu ju oja
1: ka lo do bo su
0: dugbe
1: dugbe
0: iroyin agbokogbon olajini wafa 96.7
4: ṣiṣẹ́ ìtúsílẹ̀ nínú ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kan lọ́dún annual 21 days bay to fiji ní cac orí òkè àánú prayer mountain of mercy district headquarters off olùṣọ́kù bus stop kilometer 2 ọjà ìgbò olóyin road tàbí off ẹbẹdì bus stop mọ́níyà ìbàdàn gbogbo ọjọ́ mọ́kànlélógún tó bẹ̀rẹ̀ oṣù kẹwàá ni àdó fi máa lọ kíkankíkan lórí òkè àánú ọjọ́ ìbàdàn láago mọ́kànlá alẹ́ sí mẹ́ta òru lójoojúmọ́ pẹ̀lú àkòrí ogún nípasẹ̀ ìṣẹ́gun inheritance through victory ìpàdé májẹ̀mú ni níbi tí ọlọ́run ti máa ṣiṣẹ́ ẹ̀mí àti ìyanu tó kọ sísọ ìwọ náà wàá gbàdúrà gbàrẹ́ sí láàrin ọjọ́ mọ́kànlélógún yìí bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kìíní oṣù kẹwàá wa si ojo kokan ni logun osu kewa odun yi 1st to 21st October 2026 sibi ti lo ti mo lo pa won olori emi to fi ba won woli isako sanko pastor abayomi akolade samuel pastor matthew ojebode pastor ayobami goye prophet john oluwa towoju prophet olufemi oni prophet joseph adiago pastor abraham akipelu atolugbalejo gangan pastor asaye o alade omo woli baba ori oke prophet moses e alade olofi ase agba woli isure fun gbogbo wa gbogbo ni woju olorun fomo itusile ise abi ese ojo pipe e ma dagire bo ni sisi roke anu ojo ibadan anu dudi o lati fun oni ogun nipasẹ isegun
5: Glory Prince.
6: Betwe Dibo 2027 se nbo lona yi. O se koko ka won olodije atawon egbe osogun ma tate jade se kede ipolongo idibo kaakiri ilu. Glory Prince ti se ton lati je ku rorun pelu edinwo nigba te ba se printing saraso fila bana ati bebe lo lodo wa. 2027 is here. The campaigns have started and it's time to get your message out in style. For quality prints on t-shirts, face caps and other campaign materials, get in touch with Glory Prince and enjoy big discounts. Pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé tá a fi ń ṣe printing, àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọ̀gá iṣẹ́ àti ìrírí ọdúnmọ́dún. Glory Print ni ẹ̀yàn fún printing tí yóò mú yín dáyàtọ̀ láàrin àwọn yòókù. Don't wait until campaign season gets hotter. Place your order now. Call 0915-3886-921 or 0701-1398-978 or visit Glory Print Shop H24B Heritage Shopping Mall opposite Merike Pharmacy, Dubai, Ibadan. Glory Print. Ẹ jàǹfààní ẹ̀dínwó lórí printing tó

0: wipe o ti gbe mi o ti awon eyan meje mi ti won si farapa yana yana nigba ti ani awon agbebon ti enikeni odamo won ni se da sadede ni won da ibon bo oko akero kan eleyi ti nkoja lo nigba to de ona olobiripo eleyi ti npe ni bukuru total roundabout ni agbon gusu jos ni ipinle plateau won ni oko ohun na ni oko boxer bus ile to si gbe awon ti an je onikarakata ti an to ogun niye won lo ko won sinu o won ni nigba ti si n padabo lati oja ti an ti mo tanka be mi iyen kala livestock market ile ti n be ni bukuru ile ti o wa ni abule rafin bauna ni joba bile basa ni pinle na okan lara awon ti an je osele to abu lo ile to fi di isere na mule lo ni se bi awon onikarakata na ni an se rin ajobo lati oja ohun won ni afemo ko mo je wipe awon agbebon won tin topase won ti won si ri wipe agbon beun tori pe eru a ma po nbe na ni won fi wo pe ibe la won le mu won mo won ni o si sese o ko je wipe won gbianju lati sa fun awon agbon bi ti joba ipinle plateau ti kede isede latari bi oro ito abobo si ri ni awon agbon be eni ti wa se alaga fun agbarijopo egbe awon imiye ti ala agbon ti ipinle plateau iyen Ibrahim Yusuf Babayo lo wa fi di sele na mule pe looto ni o won se ikolu si awon eyan won o wa ni awon eyan ti won pa ohun o ni awon eyan ti se ikolu si ohun opolopo won ina ni je Fulani ti an minu won si je Awusa ti won taja ni Karakatu market Babayo lo wa sa peju weru fe sele na gege be leto ba ni lokan je po ti o si mu laka idani lawujo laju lasiko ta oya awon eyan lo re se karakata won sin ti bi oja won bo won si konu moto tinu won no pe awon ti pawo le si bere si ni sina ba fun won ninu oko be o
1: o da wo kan re to nbe nwaju temi on lo nsafuna oro di mo pe agbarijopo eko alabo le ta ti rilese omogun le wa Nigeria eka hotel mi RDSS eko alabo amatekun lopin ose to koja yi ninu gbo kan to wa ni owo ni ipinle Ondo nibe ni won ti gbemi enikan won to je adari fun iko agbesumomi swap Abdulzamad Ohida akose mose kan nipa eto abo iye Zagazula Makama ni lo shafomo already mo inu atejade kan to fi ta loni soju oko hexe alaye to se lo tin wi pe awon iko alabo yi fidi e mule wi pe Ohida yi ti we mo si hanwa o na ini ma seto lo nseto ati tu kolu nikan ni awon ipinle ti nbe ni gusu ni Nigeria nbi yi eleyi ti won pe opolopo eyan oni won ti meme re bale latayin wa ti won ti wa nseto mi sugbon ti won wi pe okan ojo kan awon eyan to je bi agbesumomi won na lana ti ba ikolu lo lolokun ojo kan won wa safomo wi pe agbarijopo iko alabo won awon supanpapo ti won sera won lokan sirimu lo susu owo pe ba ba da eyojo soju kan ni pe yo susu ni o won gbemi en to je adari won eleto ye pe ngan ilu mo nipa ato ipinu lati koloni le ti won safomo ni pe koda enikan na won pe enikan na eleti o je bi igbakeji re ni ekun Nigeria ni bi laarin gbo Nigeria won ko ko ti e ni Abu Ikrima won pe o ko na gige re nje Abu Uwas won pe won ti tun gbemi to na saaju tele tele gege bi won se wa fide oro mule wi pe awon iko alaabo yi o na won wi pe ko ni rogbo o fa awon to je agbosun mi lati ma sose ma fi awon yan la pe ma je ko ka awon yo bale iye ni ekun gusu ni Nigeria ti Nigeria ni apapo ewe to ntenu e ka lo taratara sinu we royin Vanguard royin fide oro mule pe awon agbebon won sina abon ya won taja ye ni oja ti won ti nta nkan osin ni Kara to wa ni joba abile Gusu Jos nipinle Plateau eni kan ba sele na lo be ni awon meje mi farapa yen na yen na ni bi sele to sele ohun ni agbegbe Bukuru Low Cost in lo ti an sele gege bi won se njabo re fa wa ta wa se nka se ti gbo yin won wi pe iko adaranje ta mo si mi etiala ni ekun ni magban won jeri wi pe won won ni lo to ni sele on sele won si wa benu ateluru ikolu be ta na se nke si awon lajo lajo eleto abo pe ki won tan wa di sele na enikeni ti ajire wa baje ba wa si mo lori pe ko na ko ka po yin korojo o ki ona ajula n ba nwaju ofin inu ati jade ti magban fita lati pase alaga won Alhaji Ibrahim Yusuf Babayo olusa peju isele won bi eto ye pe ko fo kan yen bale mo to si wi pe opolopo awon yan ti sele won sele si ti won lu gbadie won lo jeje ti won ti won se nboku won ti won lo be ini eni ti be ni won wa role ise olopa le wa Nigeria ati ko alabo kan ta mo si Operation Silver Fun iko DLCs atawon lajo lajo eleto abo mi pe ki won de pe won se iwadi oro na de bi ge ki won si ma won yan hun
2: ngba ti ye a mo gbejo ati dide awon ile ise omo logun ile de Nigeria ninu agbekale operation fasanyama oni ni ipinle sanfara won mo ti sise ake o oni awon eyan meji kan ile ti awon ajinigbe ngbianju lati pale mo mo ni ojo kerin osu kesan odun ta wa yi oni kete ta awon omo logun ti ke fe won oni won sumo won won wonu won jade ti awon eni ohun ti won si sa lo tv tv ko ni pe awon eyan mejeji ti won fe jigbe na won ni awon si gba won do na mo na mo ni pia ni wa se n dokun pe tin se ile ogoke yo mo fun si o dayo o da mo jide
1: o da hadi de fuya bai baba se ni de bai a fire to ku le sade ajala ati sina layo lo won
2: awon ti won wa gbugbe yin oluko daki gbadun la ni
1: o do yan na ri
2: mo e mo ku se o tori se te se nu aye gbugbu wa ku kere
1: o pe lo pe yin lara
2: ah
1: Kila
2: ba di
1: aran mo re loko
2: aran mo re loko
1: emi ba bi ni ti sha
2: aran mo
1: adomo re ko ni
2: adomo re ko ni
1: emi ba bi nu ti cha
2: adomo re ko
1: gbo e oluko patapata
2: gboyin
1: yala yin te wa ni eko la ko bere ile eko
2: girama
1: ile eko
2: oluko
1: ni se ile eko fasiti ile eko oluko ni college of education
2: bi te ri e ti mo
1: ko ni
2: ba si lesson ni alada si ile ti sa ni yin
1: e te ni tutorial centers ko ni ni patapata owo yin le fi gbeto yin nigba kan wo pe ere tisha nbe lo
2: aye bi de tin
1: aye nbi le
2: awon ti sa ti awa kan wa te pe ta wa ti won ba jo rira wa ba ya mo eh kin ki eh Mr Michael baba to de ati Mr Kepel ara won te ko wa ni lagbi grammar school eh ka kan la fi leyin o ka wa fi kian yoku wi pe e seun o eyin na e je imi omo agbanlo
1: temi ta yo ye ladun aboro lo ko mi e jare de fuya lori yin gudu gberun ifoto ni a pa ni lori akoto en to ba di lola ago mejila sago kan ni
2: e seun gan ni abi de mi n lo ko temi akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro baba ko en ti a mo se lo jan ni oni yo so won ti dada o

0: to atundupe lowo olohun
1: adupe
0: pa pa julo iru asiko to bo si
1: ah
0: awon mo so fe bo ba wo e mo da
1: se anu e lo nse
0: mi iru asiko asiko para yira re kini
1: e wo wa la ri mo
0: ju n to ba teyin e yo ka jo gba be ni
1: iru yen ni wo ba n pa
0: mo si o e bere lowo adelebo pe bo ti gboyun wa
1: eh
0: na ni ya ne hangi ere
1: koni lo pe keyan hangi ka su ko to raye wa
0: eh niru asiko yi
1: o la be ma gbogan ko nilo pe keyan tun wa mu butu ko mu kuro bi to hang e si ko to enjoy aye are
0: ona wa leyan gba
1: o se oko mi
0: gbogbo e lo tutu ririn
1: o tutu o tese tese
0: o ri pe mo pa oju
1: sori
0: eh kire ero
1: computer la gele sori aye ti iwo nje
0: eh
1: ma so fun awon yoku e na otoropolopo won lo nlalase aye si won je
0: ehe
1: ati bi o se nja aye yen bi aye yen bo se ri je
0: bi mi se nja
1: je ko ye won
0: bi se nja aye mi okay
1: se ro pe won ni sin bayi o ki so pe tabeke bawo
0: ra o ra
1: o won je pe niru asiko
0: ni pe ma wa kankun won wa pe leku o si
1: laje laje
0: asiko teyan ni yara bora mo
1: sugbon awon egbe mi wa tori awon se jiburuku kan to wa ni owo won ti won de ri won de mo wi pe
0: asiko ni o ada nikan gbe nu kalo bi eranko
1: won de mo wi pe nile change wa se nje osi ona ma tru
0: yes because
1: sugbon ni bi tona ti ta yen owo na fin do something be
0: owo na fin do something gege
1: eyo wale so igba ti kiri to le
0: ko ti e ye ki ile
1: sasana fe ba le pe
0: ki abi oyo ile gangan ko yo ko keyan wa baje de bi pe yo wa mo pasana
1: turi mo ma wo pe eyin mi ti e gbadun aye ki lo se ti e le ma da won ore yin
0: ni awon ni
1: mo ran pe ah e ja se daada
0: anfani tara won si
1: e ja se daada
0: gbogbo ti won se yen
1: ba mi ni gba ojo ni ki n gbe ni perun
0: mo so se bo se wo bayi nisin ko to de pe ojo ko bi omo yi wakati to ti lo nbi loni
1: ah
0: igbona gboru ti le nbe nbe ni o
1: be ni
0: mo ba je pe
1: bo ba de to ti kuro ninu otutu
0: inu otutu lo sun mo ju loni
1: bo ba de to ti kuro ninu otutu ise pe ninu kan ni lagelu gangan ninu kulu ta joko so pe extra tutu
0: ele
1: ha pe to ba tutu kuro ninu ru bi to joko si ile tun da
0: wallahi
1: elomi agan ma so pe kini
0: if not for
1: elomi ara awon eyan yan agan ma so pe eh mo ni e mi ni mo e mi ni mo so school fee awon mo e mi ni mo jo kini mo gidi kon to jo bro
0: e ra si ko iko
1: oge
0: wala agbara duve nikan kan
1: wa lo mo school fee
0: an kan to aworu awon to je pe won do luko loni ti won ore bi kan
1: ah ke awon ti se daada pelu ru bi kini awon se yalu le laaro
0: e debi olonje gbigbona jije gan wala won ni fun tori pe o kan bugari lu mi ni otutu mo
1: bo ti e bugari lu mi
0: awon otutu ati
1: lu wa bo ti e bugari lu mi ma gbo bo ti e awon jada mi mo bo se man se to ma fe te oko won lorun gan be ni mo so to wa je pe ma yen so pe e ma ji mi o to de fe danu nje fun gbogbo le ohun mo bo se le se ti ma yen to je pe ni igba yohun ti ma yen ba ji kini ama
0: yo pa ni gbigbo o ngbona feli feli
1: o ba o se da da o mi si waju
0: kini je
1: be ka be fi si
0: bi mo aja ni
1: wa be fi si nu
0: a be ke
1: te ti wa ji ji yin te wa fe ji ke kiri kan so kilo wa nle wa o je wa nle ati a fe ji yin le kan ma ya lo ba yin bu be
0: ah ti ti o da merigede
1: awon gender mi e je ka jo ma pon ra wale wa na se pon ile yen ma jo pon ra
0: wa n to se pataki
1: ba je ka jo ma jo se daada si ra wa
0: se daada e se daada
1: lo ni kaka ko bi ni na se daada
0: ebi se daada nisin
1: oko mi se daada
0: ra re lo ma so bora wa
1: mi o to be
0: kini pe pe
1: ori pe mi o fe ki la buru sele sala ni mi
0: o ni
1: apo ti aje iwa re
0: emi o ti aje mo pe bi tin lo
1: nu olojo mo lo re ko mo bo
0: re iwa re lo nje loni
1: be ni be ni
0: iwa mo kokoro ro lo si waju ro lo se ko ye mi ori anfani iwa re lo je loni mo
1: so fe gbo
0: ojo iso ri ngba ti mo weda
1: odu eni mo kokoro wa
0: gan o ni da lai lai
1: yare eni mo kokoro wa gan ki to lo si yara mo tori iwo kokoko ni
0: mo yi se mi
1: iwo ni
0: ojuju odi le mo o le wa ko bi e
1: iwo ni akori ola mi igba ti mo ri e ni mo bere si rawon ola mi
0: nigba ti
1: awon ola mi gbogbo to bere si ni tele rawon
0: mo riri e
1: ah mi ni mo riri kini
0: oh my god mo kan ni oko mi amo mi loko mi
1: eh o ti da
0: oyo omo mi loko mi
1: ma ye de se daada
0: amo ri ba ku
1: ah ko mo ye ko ri be mi o mo se eyi la fin ki gbogbo yin ka bo sori eto ta pe ni ki la ri gbo
0: ki la ri gbo
1: to tutu ni lagelu ni won tin ni won pe bi ta wa
0: o
1: ni
0: e to o tutu
1: o tutu
0: o ye ge yo ti
1: e wo wa ni se boss ijo wo ni boss yi ma to mo be yen se ba gbe enu e sohun to ba ti di oro toko ti
0: awo e ti sub loni ti mo yen ba wa nle
1: o je won se be
0: eh ti won o ti loni ko si ti o sele
1: ki lede
0: gbe e re ba ma yen le e toju e e fun mi to fe
1: mi ro pe boya shop ti le
0: shop
1: ti ta dandan
0: ti ta re yan wa
1: mi o ti se kini ojolo be la ro kutukutu kini te n wa ka
0: loni nikan soso
1: emi o mo
0: n to tu ile ni pe boya ki mommy o mo si ni
1: kini weather forecast de so fun ale ni
0: kini loni bayi
1: okay
0: to ba lo bi an se bi an se wo ye
1: pa pa ye bi a mo re
0: ehin laarin wakati meji ti n be laarin ago marun si ago meje abo
1: okay
0: si bi ago meje abo le die
1: okay okay
0: ni a pe ojo n fi le kan ra wa won die
1: ile ti suna
0: ti o ni tutu
1: o ti ye keyan wa
0: nle tori leyin igba ye
1: o tun di ya
0: o tun di ya di ago bi mokan la koja
1: so to wa je pe agidi yen leyin ba kuro le ra
0: then onje to ba tun na dada ni ke se fun dada
1: o gan mi ni den
0: oh no, ejo eje ko se dada o gbona dada bi se se tin tu wuluwulu yi bi o se tu dago marun nu o abi oye tawon eyan ba ti wa si sub dada nunu ti daddy den wa nle e lo
1: e ma lo le
0: daddy ti mommy ba wa nle tawon eyan wa si bi se dada
1: e ma
0: lo
1: ti eni mo
0: o ga wa gan ti ko we
1: ti eni mo
0: o bi mi ni o ni
1: dago
0: se ki la ri gbo se
1: a ma lo le ni
0: emi re o gbe pelu oje
1: ah kilo wa so
0: ni ma ro wo
1: sori
0: won ti pe ma lo le
1: sori ti e
0: ga ti ya ba wa nle o
1: ma
0: re le sugbon mo wa so mo ni e sa je nwo na bi oba ri nkan ti o fi toju ara re tori pe ona adugbo wa awon gun keno ni
1: o o
0: jo ba ti le zelu le ma
1: so pe won lo kokon sa
0: ti ti mo ri o to de gija
1: ba
0: ah o pari loni
1: so mo pe won lo kokon sa
0: ti ara ti baba kan de fun a
1: ibe lo ma ibe lo ma se le ni ibe le ti e ti owo e ba sonu ko lo pejo
0: en ba fe
1: so mo pe won lo
0: ba dun mo ko
1: bele so mo pe won lo kokon sa ti mi kuro nle laaro
0: yi yes
1: mo wa wo ngba ti ojo yen selu le bi owo sago mewa
0: ni mo sa do amesan mewa
1: pe
0: mo je ko mo birin mo tete bo de o
1: mo ga oge abi
0: ojo e to bere o
1: oge mu aso obora kin tun tun eti eyi
0: ni
1: ah to se
0: katikati
1: ni kini yen se si mi nu pe
0: katikati
1: ala ni e gan o ti lo laaro
0: ni lo to lu e ti debi
1: tete lo ba
0: ni je pe kini
1: e de jo ro po nbe
0: ah
1: e de tun jo ro po wa le
0: yara ti ojo dada ti nbe nbe ti ani yara
1: awon ni ajaye ti ala ni o
0: se ta ori yara yen won sase mi
1: asase oni mu e ni agba lowo lo to pe olodun lo mo mo fun wo
0: olodun ni
1: o ko jubo
0: o mo
1: o ko jubo
0: o mo
1: o si wa mo wawu
0: oh my god idoju ko yara baba bayi ni baba won gbogbo bi ba se lo mo fe mo mo
1: be ni
0: mo wa fe wa latako ti o pe
1: ti o roju wa si bi
0: otan
1: ta fi mo bosun yen gan
0: otan
1: a ma so pe ko joko si be
0: o le goke be hun
1: eyeyeyeye
0: se bosun le go be hun
1: e to ti bere ki la ri baba pe leyin o ja re e seun wa eyin eyan wa ni gbogbo gba la ma ri yin
0: la gbo tututu
1: nene la ba lowo olohun oba eyin na ni dani kasaye
0: o ami o
1: e koja lo sojo po facebook wa
0: a tun ti late nbo ka
1: lagelu fm 96.7 ni e lo te si oju
0: e wa ba wa share
1: ti owo be ba e share
0: gan
1: tori se ni ma se kini
0: e yo tun la tan
1: te ni ma se kini e bo olohun ni o ti wa loju ise fun gbogbo wa loruko olohun oba gagba yi loruko ba adebayo muritala kade mfr loruko titilayo akisola ati gbogbo awon loga loga to wa nbi o ni emi folashade ajala ni mo nki kabo sori eto ta pe ni kilari gbo emi labeke
0: number 1 niyan
1: be ni
0: e ri to duro
1: tan ojoro ojoro inu afi oko mi ala ni ni mo always available ni be ni mo wa available every time
0: ni mo wa available ni to ko mo ni no network
1: na user bi oni kalu ko jere re
0: na olohun ran yin lo
1: ojo ti ojo ere ba de ani damu o a wa fi asiko ki gbogbo eyin te jọlọjọ bi pata loni pe eku odun eku iyedun lagbara lowo olohun oba ohun ayo la ma ri lona do
0: ni
1: awa ta ba yin yo ohun ayo la ma ri lona do ti wa na iwoye mi bai olohun oba yo ti da yin lagba daada e ti ri nkan re gbe se ni nkan to da olohun oba yo ti fi de odun lade fun yin o akiyin o wi pe eku odun eku iyedun oju yin yo ma rodun
0: oluwa shina alayo ogo ede ofo ma le so fa nuko temi nje mu ki wi pe kaabo sori ki la ri gbo fun tosan ye ala ni ekun oko abeke nse yin pele ni gbogbo bi se tin lanfa ni
1: ala ni mi ni yen
0: aki yin o ile ti wa ndun a wa mo fi se adura fun yin pe ode yin o ni daruko
1: ami ami
0: be ni o si ni kan
1: ami o
0: nigba kokan
1: ami o ami
0: eyin ni ke tun wa fi apere te o ke ya wa ni lafia nu yin ke fi gbeyawo atata oro lori eto ki la ri gbo losan oni eja lo oju oja na kamu iseje ni kete ta ba pada de igba yen le mo nkan ta tun fe ri gbo lori eto losan oni eku kale
2: ki la ri gbo leto lori lagelu 96.7 fm e ma ba wa kalo lagelu fm 96.7 Arakunrin jọwọ fun mi lomi tutu kan orugbe ngbe mi
3: oga mi egba omi Showboss bottle water ke fi se bale okan yin
2: omi yi dara o gbayi koda o tun ni lara pese o mo lolo okan mi bale
4: omi yo lo ta o
3: nigba ti orugbe ba ngbe yin e ma se mu omi komi o eyan omi Showboss bottle water omi amo lolo ta pese lona ra oto pelu irinse igbalode eleyi to dara yato si ti tele ajo NASDAQ fun telu kuda fun mi gbogbo eniyan lajugbo ninu ile lofisi ati lodi aya Showboss bottle water wa ni Owudi Estate second gate apata Ibadan ofe laba yin gbede le itaja yin fun alaye lekunrere pe sori 090-351-04468 tabi 08951-5101-43 Like si omi ko si iye Showboss bottle water omi to dara.
5: Do you have 5 credits in WAEC or NECO and you desire to study abroad? Your global degree could start right here in Nigeria. MRE Pathways and NC UK creates your pathway to the world. Enroll with us for a 9-month International Foundation year through NC UK. Just 9 months of endless possibilities with guaranteed progression to one of over 90 universities in the UK, Australia, Canada and the USA. Spots are available for medical stream, science and engineering stream, law and humanities stream and business stream. And here is the best part. No jam needed. Admission is going on now for November intake and limited spots are available. Join our next open day on October 9 at MIE Pathways Center, 21B, West One Office Suite, opposite Environmental Task Force, Agodi GRA, Ibadan. Meta NCUK Certified Advisors. Explore your options at our campus and get full application support. For more information, call 08105-359-341. 08105-359-341. Bring your ambition. We will bring your future. MIE Pathways. Study locally. Progress globally.
6: Everybody could hear the eagle has landed. Talk of the town.
7: Car share.
8: The ultimate joy if I don't land again.
7: Since day one of the Emba winning galore, it been promo for September. People pack money tire. Money will enter people hand up till now. They never fit to believe I'm baby. Train don't start again. Start again. Either on or like this.

0: mama mi se ma se gele ni mo so pe ko ma se ba mo se ni ko wa se
1: lo to ma gbon
0: o ti won o fa koko sopo salaye e
1: ko mo fe salaye
0: mo fe ko so gele da e na le ma ri pe ohun to mo ni
1: e lo to lo so pe ti o ba ti je pa lamalade ni ti a ba ti se le fun ya bo kele gbogbo ohun to ba sa ni je pe o kele pe ka koko faso yi ka wa gbe pamo emi de wa ri pe won mo yi gan o gbona
0: o kan bu amalami o kan ji sinu won ma kan o re o mi to je koko se lori e o tutu bi mu adani
1: oh
0: amege
1: o do je kin se mi
0: sori yoruba ti won soro ori won pe o ti won pe obe ti ba ni lerin ba je iya lele kan ni se oyi to ba ti se tan le baba won ni abi oyo
1: o do ma binu
0: bo mi
1: sare se mi
0: eh kin duro wakati
1: ni lo se bi ma sare
0: gbe wa mi kana wa se wa ru amola mi e to fe ru yen ni lo ti ma ro lagbara lowo olon to ba je wi pe o tun dana mi nu le loni so pa awon baba mi ko lo bi mi be ni ki o be sere o e to ba fe ninu awon eru e e to fuye e to wuwo ora ma wo jade were were o erin to ri yen lo kokon po mi lori abege
1: ah
0: mo le fon kula e me lori
1: ko le tun beyen mo le sorry si mi mo sorry si mi
0: oh my god sorry the only thing to le se to le ro mi lorun ni pe ti o tu mi ninu ni pe wo yara e ku awon ero e bo sita kin de ma wo pa ko e lo
1: lori amala oko mi
0: eh alaje gurun ni mi abi be ko abi ke ma para fi nkan se e ni
1: ah o le to yen ni
0: ma pa lọ́dọ̀lọ́dọ̀ sóbìnrin lele sóbìnrin re kéèyàn nírú eléyìí lé kó lóun níyàwó òfó ni.

ọmọ gẹ so fe se kemi soro e lo ọmọ gẹ so ngbo mi ja eh mo ro pe boya kini yen ti court ni hello eh eh se ki soro si gbogbo nkan to ti so lataro oro ti mo le so na ni pe oku orire ayo lo yo gbogbo aye patapata lo nje hey ah to ba je pe ale se kini yen ni pe ka kan ra se pe o da oko kan ti wa fe ala ni lose kan lasan oju e ma bo to en do lori kori villa e je ori villa ori ti lo sotan en to ni villa ori ti lo rora ma se jeje okan bi ah ala ni to ni mo nkan to fe o le mo boya nkan bayi lo fe ah se mo so fun lojo to pe mi yen pe asinu le of course emi nikan lo le kuro nle o awon me wa nu le pelu o odo egbe ni mo wa to jobirin kini mo se se ki so fun e mo ru amala mo wa ko amala yen sinu kula ibe la wan na ti mu ta ti jeun o kula tutu ti mo se se ra ti gbogbo kini yen gbona gidigidi oko mi so pe amala yen oni ko ju owo to oni se lo ye ki yi laso bi mama ohun se ma nse niyan pe ti mo ta je pe boya mo wa fe gbe sibi kankan o ye ki kokko bo ohun yi laso na a wa ma gbona o ti gboru eri ere le mi pe o kan ya mi lenu pe ah iru oro wo leleyi na mo wa nrerin erin si mo tun ni bayi bi gba teyan tun kan roro nru ni adidas straight ni eh oju e ti pa lojo e to dide si mi gidi ti ki ba se pe mo ya boya ba ti no luwe fo loju oni laye laye mi oni wole ere ni mo pe mo wa nilo lati koja lo sodo egbe en to je big sister big sister big mommy ti awon mama n pe mo nilo lati lo sibe pe to eyan yin tun ti gbede o na ba sa ni ki n joko mo ba sa joko mo ba sa wa nbe na se se wa nba mi be ah iwo wa fe oko ti e ki lo sọ pe won se eh anu e se mi emi so temi fun e oko mi nigba ti mo tun de tan o tun so fun emi wi pe kemi ma ma asiko ti mo le rerin mi o riru eri mi o ti e tun gboru yen ri laye pe o tun ma ni asiko kan teyan tun ma rerin lodo oko e ninu ile oko e lai se pe oluwa e wa lo gbe ewon ah yes asasasa ni mo nse ko ma boruko ara e je tori awon omo mi na ki se pe to raye gbele ni awon omo ohun na leleyi se keke wa wa le laye reni ti o moju to mo sa mo de mo ti gbo mo ti gbo ngba ojo yen o tun ni ki ma we fo odu ni kokko lo oje pe iya kan nikan lo ntan be o ti mi ba ti ri nbe ki to lo sango o le ja alara number 1 ti won ti yan to ti gbe tawo yen won a kokko gbowo yi yan won won a to wa tun gbowo eja ti yen o ki se owo kekere o ni ki ra meji e ki ko sinu efo yen ki awon eja yen ko wa je pa won ni won ko efo dani bayi ki n fi ru pa ki sese wa tun se omi obe mi okay o ta ba fe ra eleja alara number 1 ta ba le ra meji towo gidi ko la mu dani mo ba tun so fun lojo yen pe to se o ma tewo si mi ni abi bawo oni temi ba mo kan temi se se ko ti ye kemi tete ma lo soja wo mo so fun e oko gidi lo fe to ba fe oko mi lojo meta wa koko ja wa lena ti wa koko ku keke ori na mo so fun e eh o je se jeje emi so temi o o da ye ka so le ta awon mo mi nko e pele o e take care.

Hello, brother, your day. Mo, I'm not being rude, but you're disturbing me. Brother, you're too sick, baby. Oh, ah, let me let you talk. Cause you're making a new story. See, what bad that time? I'm okay. Tina Bade, I'm a pump for me. Sometimes Tina ain't there. Me out there. I want more. Say around. Me got here. Tina soon. So, boka deshe wa wole ni ye. Time to wole ye bai. O na di mo laju. But mo wa lo shile ko vulo wani. Ah, che mo pompo mi muni ya. Pe on ganti o wale nu ile ko to pe mi. Ti mo fu wa shile ko fu gan mo fi mo pe ino de pe mi umo. E mi ti sun lo o lo bani. Ah, yuga ba o lo she wa fe je pe lo mi bai mo bani ya. Ko je ki in lo tan. Pompi menji ye obi mo deshe tan pon bai. Bi na ye de tu she lo ni ye. Ah, lo ba tun don. Mo wani uda. Ko nse pe ti o ba ti so mi mi rara ko nse pe boya ohun wa ni ro mi ko si wala ebi ma de mu doro ma de fa kanga ah o le mi fe ba pumping machine je ton ti gbe sinu kanga temi ba wa fa omi temi ba fi nse mu ah ko le to be yen je ah ko si nkan ti o sele tan le ni o mo sa dake bo sa tuje so pe kin tu bo sita niyan ah koda o ti mu eru mi o ti gbo ti o ti mu awon eru mi awon eru to wa nle o ti fun danu si ta pe mi o leko mi o ku ti su mi eh ah mo wa le adugbo awon ton ti je ni bo wa ti en ba soro ko te ti lekun lo lohun fere ni kankan o lohun fere ni kankan o ti e lo ma do mi gbogbo na le won lori mo ni kan kuro nbe o ko ma di pe ya jibola kan to fe ba bebe ni o ti je ki gbogbo oro ni be yen kan jo o si nkan ti o le se o em ibi si mo wa adugbo na mo wa adugbo na mo wa mo kan sare mu fun mi bo se bere sin ba gbogbo e je tori mo mo pe ko tun le ko le rorun rara okay sir udasa uda e mo nkan te ba ti da adugbo wa te ba ti fe wo street e pe mi tori ikan ninu ile awon nibo wa ni mo ma duro si se gbo udasa

hello, auntie me. Auntie me, am I being obi on me by sharing loss on you? Shang Bami. I am going to say, oh, say, oh, to brook, junk, and to brood, lion. Hey, hey, oh, come on, Yatija. Tell a back book party. Oh, can you be to swim me at Ayopo? Oh, no, down. Ayo, ayo, ma bi won se npe tu sa wo rara ori e o pe. Wallahi. Oda. Se bi abeke lo tun se mana mana bo se ma se mana mana e. Ati e de wa ja. Mo ti e wa hale mo. Layo ba lo gbe trailer wa. Ka beke o mo ko gbugbu eru e. O gbe jeep oran mo sun oran re agolo tin goke tin pe ni moto. O gbe wa si bi. No so va beke o ya ma ko gbo eru en binsin ohun ati ejo nlo ayo ti be bi je o si fi owo ara ekeru abeke ko nu le mi o ko emi o mo gbo bi ton ko lo to ton jo lo o gbo bi ton jo lo emi ko si wala seri nkan ti mo fe ke mo re nti mo fe ke mo ni emi fun ayo loni nikan eso ji ni gbe ni o wallahi bi baba wa so kale latorun to wa be mi o ni gbo nti mo ko fe ke mo nu tori mi o ba yawo mi jade level yen be ni inu obi mi de be yen ti omo birin yen ba sun orun oni moju ni be laaro la ke mo wi pe oro ayo ti di nkan ti ofin orilede yo gbe o odudu oro mo so fun yen o gbe yawo pa mo le o ni ti e nbe o da le temi ru o mu temi lo abi ko si nbe lojo tan so wa ko abi bo ti e je po kere ngba na to so ri don gba osi igberaga ni ebi won ba change to wa lowo e lo mu ko ma gberaga ko wa wole temi wa ma ko eru yawo mi ai o sabe ko ma lonsin o si wa la mo ni kin so fun yin ni tin ba tin se tansin ma pe aburo e na ma fe jo esun ma wa pe egbon baba mi to ku laye kan le gbo pe ayo lo be bi je o ko to di wi pe yo di wahala eh

0: se dandan ni ko je wi pe okunrin gboro ku eru iyawo e sita ko to le fi han pe o nbi
1: o nbi o se de ri ti wo ba so pe obirin ye o le yan ko le ri bi de si
0: e o sa mo yan je lo titi ojo aye ni
1: ha to ba bo
0: o le yi ngba mi o
1: to bo so wa awon su signer ti won
0: alali tun pe mi de o
1: ti won polish
0: e won ni su signer ba lo ma gba wa o
1: won ma wa mo je ko je pe boye kan losu a ma gba agbegbe bi ti
0: awon kankan wa ti o dara ninu igbeyawo
1: ejamukuro yi hale yen nonsense
0: ti ja ba ti wa de asagbodo
1: wa wa duro pe koku
0: ah ah e tori kini
1: abi emotional torture ni
0: abi to fun lojojumo
1: gungan kekere
0: awon kan lo tun wa to
1: ko wa to ija
0: o ti wa keru yi o ti bo sita o ti wa keru yi
1: I need you to wa ni o wa mo ladugo
0: be ni mo ti ja mo
1: e dagun e to travel gama so pe ore wa e bo ni
0: kilo sele mo mo ti dio mo si do do se ka won gbo gbo
1: so o ja recently ni
0: o se fe je kaye sa mo pe wo loko o ni lo lati lada
1: ko fi di
0: o ti ri e pe wo loko ba gun lada e ja ku ja lasan awon kankan wa to ye ko ye ka ma yanju ninu le wa
1: e ja ro ayanju e o
0: sanity ja
1: ebi ma so wi pe gbogbo bi tan kan ba nzo fun e pe fun odidi ogun odun la won fi fera
0: awon
1: ojari
0: lamba ni o lamba buruku
1: oni ro irogbo ko je adari esin
0: eyi
1: o wo je nu mete
0: awon gbolo won so ke ke
1: ro ni be pa fun o ko si gba te yen ja
0: fun awon to ni
1: labele
0: won ni fe je kaye kan ri
1: wa tete yanju e
0: amo ti wo ni tiju kankan to ye pe gbogbo aye lo sa fe je kan mo
1: wa ja de bi po wa ti eru bota loni lola waju ile ti e
0: eyan ma te eyan ma te
1: eyan bi olo
0: lo sa para yi
1: laye mo se zinu mi ni ye
0: o ti mo mi
1: je lo yen to ba wu eyan awon eyan yi mu si
0: o e
1: to nga pa to ba fe ja bo si odo mo
0: ti aburu alani to je mo iya to mo baba alani ayo deji o lo mokan lo
1: o wa ti a wo pe
0: bo da wa la yi ti poju
1: obirin o lo
0: yo sa lo te si keru e se
1: ta ja ja lo wo na ka ti e wo
0: iye le o
1: ko lo lo du ko le yo gbe lo pa mo o le ku
0: e go se le o
1: e go se da wa
0: o je le ita mu wa lo se ilagbara lowo olodun lori iroyin ebi eto jale ta ko ni kilari gbo o se tun kola atun bo lo lagbara lowo olodun lago kan san na ni sago meji abo titi wa digba na eja aso se
1: e ma ja sa
0: pa bayi e to ba si mo pe to n ti poju ko ro ara e le enikan alani ni so fun pe ko lo ro bo
1: ọbọ se ju eyan so bo bo
0: won ni ko lo ro
1: bo le mo ba yan sire looto
0: jugbọn se ọbọ le yo foro lo ah igan la ni o ani damu ejo ile mo ni baje o o di chan lasan toni afi chochogun fola sade ajala loruko temi si mo nje emi la be ke o
1: abe ke ni yan oluwa sina alayo ogun ede ofoma le so fa loruko temi nje titi ola ta tun pade lago kan ire atayo nla fun pade akiyo odigba
2: kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ lórí lagelu 96.7 FM ẹ̀ máa

Adeosun Kayode loruko mi. New Vision ko yawo e. Gobila ba ajayi iko so bu mo nbe pelu mi gbagbagba. Infinity baba oni bere. Ove toju eti re tori igba mi. Olamilekan lawo na npe ni Infinity baba oni bere. Eja se ba ti tun ma nse. Lori eto fun toni. Eja gbadun ara wa daada gege bi se wa. Aki gbogbo oluko o. Eyin aji mefun. Eyin aji fe fun dara. Eyin oluko tin ko mo lede. Ya ton be laarin ile eko ati ile ewe. Ile eko nibi ta tin keko, ile ewe nibi ta tin kawe, ibi ile iyawe kawe. Akinyin eko ayajo ojo oluko toni. Olodumare oni je asisi ase je. Gbogbo wa lo mo wa o yare o. Akinyin o. Ise to leju laye ikan ninu re ni se oluko wa.

tori owo ta wa bayi owo play 3 ticket and get 30 ticket Shaking matan yin e ba gbo eto top tracker lawale am sati leno friday meji seyin opopo ti fe mcc omo bayi te pe cash e ni wo so e ku gugbon laipe pe oruko omo mi ni cash e adewale cousin o gbe en to ti je 500,000 bi e meta a tun ri cash e street won tan ba fowo won ra le tan lo pinle eka e wa din pinle ekas won pin rambu rabiti rabiti a tun ri cash e estate sugbon en ti o ta o le je en ti o ba won de be ko le mo nkan ti won so ni yewu awon kan de nbe tan pe gbogbo to je ma asa ti se awon asiso ede e ba so npa sina alayo ten so npa gbenga olaiwo lo yato won temi tayo oye ladun e ba la eje won yoruba ponbele le balara won opopo nda mo ta woro pa mo to si se pe alebu on lo je sibe o tun ba wa loruko je tori pe funra wa la n pe de abinibi wa ni vanakula leri ti ka se e bayi en so nbe www.kashe.ng e gbo daada e je fun yin lai awon mo nbe le bayi won wa ni ile olude loni e gbo daada eyin da ba lo phone ni nla to je awon iPhone 100 phone kan kan yen ni o en da lo phone kekere ese suru mo nbo lori todo yin o www.kashe.ng eyin send e gbogbo bere ti ba tin bi e ma down re tabi ka lo star chati te e mu phone smartphone yun si seven smartphone ussd code ni o seven smartphone tabi any phone o ya e gbe phone yin lowo e gbo bi mo se fe pe star 3 4 7 star 1 0 0 4 star 2 #. Mo tun se pe elomi tun e ti yara ju ejo Mr. Deotun. Can I call you back? Lady bi mo se fele pe un star 347 star 1004 star 347 star 1004 star 2 #. Oh yeah, send there. Yo bi pe melo le fe ta o ti bi oyinbo le bi yo ba le mi nso o 500 naira le yo kan so nbe te ba mu mewa 5000 naira no te ba mu meji 1000 niyan wo gbe yo kan le mu 500 naira lo je o ye mu nta fe mu chat mu o ye send e tun lo bi send bi

0: Oya, oya, oya. Eh, that's what I'm be. Hello. What do you mean? Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ekurale, sir.
0: Emma Kurale.
1: Yes, sir.
0: Oya, who can you believe? Think pe wa.
1: Who can me need? Who are from Latin to find God in Igbo do?
0: Oya na.
2: Shebe ki wa. Shebe fe mu biri.
1: Ube mu biri ni.
2: Oya mu biri sir.
1: Number two.
2: Ibere le keji. Ibere le keji lo bayi. Ibere oro dada. Amo je ki se alaye fun yin. Ko le fi gbe idan yin niji. Se mo pe orisirisi l'Olorun da wa.
1: Be
2: ise ni kokan na de ma fi royin e. Ise ati ise eyan kokan ma fi royin e. Fun apere si e wo ile ise wa ta wa nbi bayi. Te ba ngbo nipa eto idile. Te ba gan ba so ro pe gbe nkan olayi wo la o yato. E ronu lo bi ba mi to tabi lagbo osere. Se gbe bi ti won dimu niyan.
1: Be
2: ma ngbo nipa iroyin. Te ma fa so pe tayo ye ladun aboro. E ronu lo bi iroyin. Tabi oro to lo lawujo tabi bi o kan oselu. Be gele na ni sina layo na se ri. Ta ba so nipa sport iroyin re daraya. Wa ni e mo baju.
0: Olawale
2: kan re ni
1: eni
2: ba yin yin mi du mi
0: baba beji
2: e mo pe baba beji niyan Olawale am sa top striker
0: eni na ja
2: won wa ni awon eye oko mererin ti mo fe daruko yi kini nkan eyo kokan tawon eyan ma fi peri won ti ma ti gboruko won akoko akoko awoko ibaka ati ogburo
1: Eh,
0: je ne sais pas
1: si tu es là. Oh, quand
2: est-ce
1: que tu es là? Oui, bien, là, quand. À quoi tu es là?
2: Ben, ça. Eh, à quoi tu es là? À quoi
1: tu es
2: là? À
1: quoi tu es là? À quoi tu Eyo je ye to ma rojo ti se ba ti rojo ju woni eleya bi ma fi pe juwon eye awoko pe eni to rojo ju
2: yin awoko
1: lo ma nko ro je ye to ma soro gan to ma sufe gan
2: okay ibaka nko
1: ibaka na
0: oya
1: oya ka a ni le qualify ara won ni tori wo na ibaka
2: ti ka rojo na ni pe eni tenu e take e top striker se n pe eyan gbogbo won
0: oro na won de
2: so ama se mo pe igun to n ka luku won dimu ototo ni
0: ibi ti won specialize le lori mo e mo ni pe bo di oyinbo
1: lo di ye mi oro yin ye mi
0: ta ko le ye yin ni o
1: oko yawo e mo wa pelu e
0: emi na wa pelu yin
2: Oje. Orin la ma awoko mo o ma nkorin ohun e de dun gan
1: be ni
2: ta ba so nipa ibaka ejo ni aroye
0: baba e ranti aroye ni se ibaka
1: o ni mo wi
2: pe ejo yato si orin keyan wijo keyan rojo keyan saroye o yato si pe yan nkorin
1: okay
2: ogburo nko se pe orin lohun na
1: be ni
2: se pe e gba ama fun lori ofe ati mu bere mi
0: ati down yan
2: oye mu bere mi
1: oye fun mi number 5
2: ibere karun number 5 lo bayi won ni kini yato to wa laarin ahere ati ahoro
1: ahere ni bi ta ma nko saarin abi to se to dabi ni ba ta ma de ti ta ba wa nu oku ahoro ni bi ta bi se already ta ngbe tele tele to ti je ti o se ni bo to gbe be
2: e gba ahere ni bi ti nko saarin oye mu bere mi
0: oye mu bere keji
1: number 15
2: number
1: 15
0: ibere le ke dogun 15
2: 15 number 15
1: yeah
2: o lo bayi se n pe awon oro kan wa to je oro oniponna to je pe baba spell e o ma ri bakan na amo nipa pipe ati fifi ami ohun sori e o ma ni iyato
1: e je mu number mi o
2: e je mu number mi ile mele yi o nte mu ina ma pa fun e gbo o ro e ma mo
1: o ye je ngbo dile ngbo
2: letter meta pere na ni I
1: e pada lori e repeat e je ngbo
2: I ri ati ha
1: ri
2: I ri
1: ati ha
2: e bi fun wa ni oro meta to yato sira won amo ti pipe won fe jora
1: e pe advert yen pada
2: I
1: ikuro
3: I
2: ri ati ha
1: okay ti oro yen wa jora won pa awon meta da ti oro ta fi pe won jora won
2: beni Checking fun la pere
1: beni
2: se n pe ani igba
1: beni
2: ani igba
1: beni
2: ani
1: igba
2: ade tun ni igba
3: se mo pe ani owo
2: ani owo
3: owo owo se mo ge ami ohun ori e lo ma yato sugbon bakan na ni won se ko
1: Oye
2: tun oro yen
1: so
2: sai
3: ma bi mo
2: aba mi
3: aba gbo fa la nwo kejare
1: oda
3: eja so ka keko eko la
1: oye ko wa leko
2: eja ma ma ba wa bo
3: e ma ba wa bo e ma ba bo eja wo boya won mi le mo
4: ma ti se faje
3: eja wo boya won mi le mo mo nbo nbo ha 0912307 0865 Bi ma ti sere 25,000 naira ma yi 50,000 naira ma yi sugbon yen tun gbo daada www.kashe.ng yon ni ti cash e be ba send agbe n bo si pele mi mi lo le fe ta oya account lo le fe bi sanwo oya Esan o sibi lo batan Be ba de gba be yen lo eyin den lo phone kekeke Egbon eya mu phone yin bayi e mu wo iya disa iya wale ya suraju ya dende ya sulaimanu ya banji ya kayode o su tutun la wa e owo odun lo fe gba yi mo dolu ara re e tun gba o Small phone, elefita yi o. Code yen re, egbo dada o. Egbo bayi e mo pe mi leyin eto yin tan pe mi ni tin mi gbe. Te message mi egbo bayi. Star. E ti da star, e wa te 3. E te 4. E te 7. E tun te star. Ewa te 1 Ewa te 0 Eton te 0 Ewa te 4 Ewa te star Ete 2 Ashi Ashi bi naira oye sende Oti bi yinkbe melo le veta Agbe wa orol oti duo Melo le veta 500 na le yokan Ebe ma yetin belo on yati yetin bela kanti yin Be ba imu marun 2005 no. Iye te ba mu ni iye owo ti o lo gbe fun yin leyin wa pe lesson. E ti mu o ye send e. O bi pe bo le se sanwo e mu bank transfer. O ye to send e. E gbo

0: bu mo le to yi e mo pe eto ta tin keko to ni se pelu asa ati ise grammar ati ede literature ati awon sele ayika isele agbegbe bi a ti se re tori pe o fe kokan lo mu cash e bayi ke te tin ba ti mu cash e tan 25000 naira ni ma kokan mu Talonu number 25000 naira o tin rolu o tin rolu Sugba ki ma ba da wa lagara oya ta lo wa nbe Hello Hello
1: e ka san o
0: ma
1: Sala ni yan lati Worod
0: Oya mo won daada
1: Mo sa nu bere
2: ni Ibere ke dogun yi wa nle se le bi se faje
1: Ewo ni
2: pe a ma fun ni alphabet meta e le fun wa de oru si nkan meta miran ti yi pipe won jora won
1: aja tin gbeyanju e
2: oya eko I
1: ehe
2: ri
1: eh
2: ati ha
1: eh
2: e bi fun wa ni oro meta to je pe ta ba pe kiko won o ri pa kan na amo nipa fifi ami ohun sori e o ma ni iyato
1: Ira
2: Kini nje ira
1: Ilu
2: Akoko
1: Ira
2: Kini nje ira
1: Erofo ira
2: Odi meji
1: Ati Ira Esan ira
2: Esan ira
1: Ira
2: Inye enyin to jabole funra re Ti won hi
1: ira.
2: Nile ira Egba Oh yeah, mu bere mi.
1: Ibere kefa.
2: Ibere kefa. Won ni kini Yoruba npe umbrella.
1: Agbojo tabi agbo.
2: Mami. E perfect e dada o.
1: Igbani a le pe ni agbo. Igbani a su be pe ni agbo.
0: Mamba mama mamba hello sir hello ndia ka se ogbe oya hello
1: ngba yin o
2: kile pe kini yoruba pe umbrella
1: agborun tabi agbojo
2: agborun tabi agbojo Mami ti mo ba ni egba nko.
0: Idahun yen okun to.
1: Igba mu akekere agbojo lara ba mi mo se mo gboda ba mu
2: agbora da. Igba ti o wa di igba te wa dagba o wa npe ni agborun.
1: Won o mo se ta ma burada ti ba ni kini ja burada wo ni agborun ni tabi agbojo.
2: Eje ki ran yin lowo.
0: Mama e ja so ke gbon e ja
2: keko. Agbojo gborun ni.
0: Agbojo gborun.
2: Bo se ngbojo lo ngborun agbojo gborun ni ba se le lo ninu ojo na la le lo ni gba orun hello ma
0: ah ah 0 0912307086 75 number kan fi npe wa niyan

0: kan wipe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta gbogbo e ja ma nra wa leti pe gbogbo to luwa dada dada ni sugbon ni bata daye ona kan tabi ona mi ta ngba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara sugbon ninu gbogbo eya ra oju lo bara idi pataki re ti ajo charity year foundation se npe akiesi gbogbo eyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to nlo lowo lowo ni charity year eye care foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale kun mu ni rada ni 2000 naira pele lowo card ofese layewo oju o reading glasses lo fe fun gbogbo en ba nilo e anise ofe layewo fun gbogbo en to ba fe ma bi oro ku si nipa oro oju rorun gbogbo olukopa to ni pe nija oju lati sagbe kale charity year eye care foundation nigba to tun wa gbo bi to ti ra anugba lai si ni ra owo ke lo tun duro se ori ran gara ko ma dani ti won fa ni tete phone loju popo la fini o ma lo tara lo sayewo oju re ni number 94 opposite unity bank charity council building yana agbala bus stop ni tosi olowo din fo sanu shopping complex iworo ibadan lojojumo ni o ago mesan aro sa ago merin role 2000 naira pele lowo card ko bere atalaye 0701015 2255 oju lo bara oni din do mo wa lagbari
1: on Lagilu FM 96.7.

0: so ori eto yi eto wa eto lawujo eyin agbalagba o na la wa le ise radio elero ami ojiji ile ise radio ti lagiru ikani merin de ni ogorun to ndo to le meje akale sile funfun bala opona felele ti nbe ni ilu ibada ati lori ofe lati le lo ma wo wa lori ero itakun agbaye ni awon eyan ti wa nbe o a jo ma wo wa ketekete eyin te ba nwo wa e ma je yin oya yin lenu pa wa ti ma lodo ti wa pe nwo wa o tori yo gbo ko yin jade mo wo yin lana ani kan lo ko ti yin en ti e ko ko si o oh ma ko ko si awa ma ba ko ko si awa ma to le ko si ogudugba loogun akan o ara ye ma je wa na nira inira oda ba se ma bere na la bere lale ke la fi bere lale owi ni owi ni owo wo si ni a pa lale ta pari e won ni okan jua emi to be wo le meji okan jua owen oro magaji ni eleko aji mukuri ogurigba ma jowe re o to le lale yo won ton ti ni ka fun awon eyan ni emu lale ya wa kan lo jebun won lo se to lo aji jalaru won ya fa awon eyan re mu ha a si fun won ayo ni sa won ya fa awon eyan re mu pari pari e ni Alhaji Raufu Sanje ni idi odo nsale lodo wa ni ayi o le n ba ti jemu baba mi ogudugba e je won wa gberan ti won o se a si n so pa awon eyan ki won lo gba afen ti o ba lo gba loku to re n ba je emo lo seyin to wa dose ti n bo to wa n pe mi mo je eran lose to lo eyan o waye ni o so ta ni yo wa loju opo bayi 091-23-70-86-75 ta lo wa nbe owe okan jua eni to be wo lekan owe lesin oro mo dupa po okan jua ni to be wo le meji e ja pari e me okanjo ani to be wu ni e meji mo ki baba mi dikin olorode baba ni ogurugba kan o ba je owe e ta fi pile lawujo agbanu o ati baba ni oladi meji ajemo awon na mo wa kitikiti bayi won ma baba dikin olorode won ma so mi en wu bo po bo ni po we lale ta ni okoko bejo lori aga wa lo le owo yi o tun le o aboju opo ni oda to roju oku kankan fe da lo ni o baba ti n pe ba yo mo jabo le yo mo jabo le eni kan ti wa nbe
1: ogo ata o
0: ara ye ma ma je wa na nira
1: oruko ti le ni ogbatade e fa solo wiki aya le lamba wa
0: e seun seun
1: okan je to be wo le ni ji abi sa
0: okan jua ni to be wo.

0: bo se ri na ka ma drone na penu tori ari ojo mo so lokun eh pelu ase ti olohun oba be ba ti le ri omaran tori mo mo pute wa o ba ti di ni ola o ba ti koja bi ago mejila e wa di odo ne era ma wa si di odo ni challenge mbada e sa pe mi e lo ba alajira ufu sanje oni baba loja challenge e lo gba eran tesi nibe yato siyan to ba tun ti di ni olaun e gba recharge card lati odo magaji ile eleko to di eyin nisin ero recharge card te ba lo e gba en wa ma bi se o ti to won ti lo o ya ka da do lori meji e ja da do lori meji sugbon mo lero pe mo ni di ogun eje pelu ase olohun boya ajo ti e ba wa ajo soro laaro la a ti odo ayo ni sa e gba ogun eje to tobi family blood tonic lati odo ayo ni sa e gba e le tu laarin osu mefa ko si wa la so to ba di lola ke pe mi ki a le ma be si rin rin ajo papo bi yo se mo ni ale yi ni abenu a kan lu agba mi eto lawuju eyin agba bayi sugbon ko to di pa lo be sa ni loju oja oju oja ti ya oda lawuju agba pon bele ni mo tun mu wa lale beyin na se ma e ma se ogurugba logun akan o nti o ba je mo lawuju agba en se mu wa sori eto ko se se ba record yi jawon eyan gbo record yi na ti a ba ti wa gbo record nta a wa loju oja mo fe ka won eyan ma ronu lede ki won se wadi ebon ton be phone na ebon be phone
1: 1971 osu kerin odun ojo

so lawujo agba ohun leto le se radio elero ami onjinjin ele se radio ti lagilu ikani merin deni ogorun to ndo to le meje oke to wa gajoke ta kale sile fofun balao opona felele ti nbe ni ilu ibadan awon eyan po bi baloju opo ta ba ni poro tara wa je ti mo ni baba e seun magaji si aka raji elegba owo magaji le elegba oju oni ti abiliko ayola fausat e seun bakan na ni abdul gavar opeyemi aro ma dama ya ni ti ri omo yo ma yo nru e seun alaji ona lapo eko e seun.

Orin Fuji, orin ariwo ni. Orin Fuji, orin controversy ni. Oun lo fin relevant, oun lo fin dun ni gbogbo igba. Emi ju e iwo oju mi. Ara mi lo gba dide o gbara mi dide. Emi lo ga e o kin soga mi. Mo gbo microphone fun e o gbo microphone fun mi mi o gbo microphone fun e. Mi o gba microphone lowo e. Won mu e wa ba mi lai lai won mu mi wa ba e. Ototo loro. O saju e bere o saju mi bere emi ni mo kokko bere. Emi mboda mi le pe mboda a fi boda bere. Gbogbo eleyi ni Fuji fi ndun. Lo fi je pe ojo kan o le lo. Ke ma ri awon eyan ti won ma argue lori Fuji music. Argument kekere ko argument gidi. Argument gidi. Awon eyan ma argue sha ni. Fuji music o ni core fanship. Ninu gbogbo orin patapata. Kini mo gbiyanju ati so. Awon eyan ti won je ololufe pasuma awon o fe gbo nkan kan won ti ge won leti lo. Ti o ba je pasuma ko le je olorin mi. Awon eyan ti won je ololufe Saridon P. Akorede mandator. Laji Dr. Saeed Osupa. Ti o ba ti je ti Osupa Saeed won o fe gbo nkan kan won ti ge won leti lo afosupa nikan. Gbogbo awon ti won je ololufe Dr. Sikiroyin de barista. Te ba fi ti Alhaji Kollington Ayinla lo won won o fe gbo nkan kan. Be pe won loruko be pe won lomode ko kan won o. Ti o ba ti je ti barista ko won fe gbo nkan kan barista ina ni. Awon to nje ololufe General Kollington Ayinla ani won ti ge won leti lo se. Ti o ba ti je ti Kollington won o fe gbo nkan kan. Osun to kan won pelu ti barista. To ba le dogun ko dogun to ba le dija ko dija. Won ge won leti lo won o gbo nkan.

0: pe na ma gbo boya pe un wa competent enough pe bi ni mo compose ori yin ni kan kan gbagbo e ko gbo side ngba yen
1: so to ba de bi orin jade
0: e ba ti ko yin jade ma so pohun lo lorin okay so ti be ni si won gbo side gbo time ten so ya you are talking about the 1995 96 97 o ti be ni si won gbo side besere basuma won ton gbo niyan o ti be ni si so ninu orin to ba ko won a ma korin ni side ma korin awon yan wa ma yo die die jade ninu
1: wan bi onu
0: o mama binu
1: okay
0: o ma binu ko
1: se gogo ni ija won joko le lori
0: ibi ti ponji omi ko
1: okay
0: which is ti o ti wa be lagbole fuji ti be ti pe lagbole fuji awon omi ti won fi dase fuji na si na niyan o ma jira lori ko na ni
1: shalaji pasuma ja obese re jeri lori
0: ah o jaje o ah o jaja eh o da da ni kon le no di track e money ni lo track him o ma jaje ko se ba o se ni jaje
1: ta lo besere jaje ri
0: obesere na o na ti te awon kan na lo jumo le ngba kan ka ba isi ka ba ka mu si wa nbe
1: to besere na te mo le
0: yes
1: okay
0: africa market jackson o to e to nje africa market jackson niyan
1: okay africa fuji market jackson
0: obesere de lo pe o ndo eni to nje be niyan ngba
1: won ta ni mo o ko wa so
0: emi mo obesere africa fuji market jackson
1: original africa fuji
0: o ti se be ni si so e to de ta re mo ni africa market jackson pe o ni kabaka yen
1: so eni na ma binu pe ah
0: o na binu
1: emi ni original emi ni
0: o se market jackson ko la ni re ko la meta meta meta ba meta ba le niyan ko
1: so fake Michael Jackson
0: so ewu eniye na wan be ni sin o je be ni sin eniye wan be so obese na o te na mole
1: so bi se music lori be abi fuji lori be
0: fuji lori be music lori be
1: a se mo ke ta ba wo America fun apere laarin Michael Jackson ati Prince awon oba ra won fa won se oka gidi
0: okay
1: musically o
0: okay
1: laarin awon se competition to le awon meji fi jade laaye so o possible go ba se se laye na na se lorun
0: boya ta boya boya ta ta mi ta won ara orun ba so fun wa niyan mi le so emi o le so npa boya ta ara orun ba de
1: to ba se wa se
0: eh bi ba se se laye se laye na ni awon na se lorun
1: bo se se Nigeria na se lorun ke bo se se nu fuji na se nu juju
0: o yato o yato bo se se nu fuji ko ba ti juju mu o se yin arrogance o si ninu juju music but ninu fuji jagidi ja se gbon ti mo nso ni ipa nle wa ninu fuji na o ipa nle lo ma nko fuji
1: se sumo Alhaji Taye currency
0: mo sumo mo sumo ngba kan ni but not now
1: not now ngba te sumo se ipa nle ni won
0: Taye currency ah iro Taye o se ipa nle o
1: because e so any
0: gen to gen mo nbo ni su se Taye currency is a very cool-headed guy o ti yemen nisin but o mo n to nse
1: okay
0: n to nse ni o mo se ti rasta menisin
1: ara
0: ko ye yin
1: ko ye mi
0: very good to ba so pe e so ron pa panle tai tai ki se panle
1: naturally won gentle
0: gentleman ni
1: okay
0: o ti even when we talk of music wo wa lori stage gan na o ti yemen nisin e ko ma ri pe bo se se yen bo n se kini kan no no ko ki se be ni
1: gbogbo wọn se ma n roju se drama ni abi
0: drama gbogbo yen o na n copy ọgá ẹ nígbà yẹn o ti yin
1: ọgá wọn o
0: pasuma lọgẹ o na n copy pasu ngba yẹn ni
1: se pasuma na ma n se bẹẹ
0: ah ẹlẹwo awọn recognition ẹ ọrọ bọ ki bọ gbogbo o na n se bẹẹ so oun na n si n wa orukọ ni gbogbo jagidi jagan dance to n se ngba yẹn Taye kii se eyan jagidi jagan le
1: okay
0: o ti yin bi okun le o iwa bi lati wa sọrọ ẹ pe o se daada ko se daada ko kan mi o se bet iwon ba gba temi ati e ta jo lu ki se omo ni wahala
1: okay
0: o se be nisin but mi mo binu e se ri o bi kon soro npa pe binu e se ri mi ma o se bet mo ri pe very cool like that guy ni
1: anyone mo mo ton se
0: o mo n ton se ni o mo
1: eh arin yen ni oye mi
0: very good bo se wa ni se di tai ba fe mu yin o mo trick to ma lu lati gba nkan to wa lowo yin
1: okay
0: o jẹ bẹẹni sin so o gbọn de level yẹn atabi o de nigba to n worukọ mo n sọ iye mi sọ nisin yio nipa awọn limọmu kan ti wa lẹyin ẹ nisin awọn oladani awọn kan ti wa lẹyin
1: awọn imam to n pe run
0: yẹbi mi ti ẹ mọ awọn yẹn wa lẹyin ẹ o ti bọ Taye o ma farabalẹ tẹ ba ni ko joko si bii ni moment o si n wọ orukọ o Taye a joko si bẹ I'm the first person to ma kọ gbese ofun Taye Lekuna pe ki n lọ organize.